0: gore yanong ya ka re tsara bulo gore ya to bone ba RA le boma ba dutse ya ka batho ba mong gore gena gore gore swantse go gong ha batho le bone ba sedimi setse gore ba gaetse ye tsa khaule zone ne e ga se batho ba ba se ba khaba ga ke khone ha o ya no gore re ba ke bone ba sentse ba khu ba khu gore ha le tsene ga se ha ba tlo khaba ga ke khone
1: ya no ba re go tsenwe borogo borogo jwa teng jwa thank you potsa gore batho ba ya go thupiwa ba ya go ropiwa go le kae ke ra borogo jo jwa how to ha China town ha ga jitsira witse then tuku ra ka lo batho ba go babese how to ha China town ha ya ha servicing e ha thoko ga sekole se sa John Jonker borogo jwa teng hela bo go tsitsibanya mele hela ha o tsama ha go dimoga bjone o bona batho ba tla ka ha le ba bangwe ba tla ka ha o ipotsa gore ke wa gamang a ga batle go nthopa
0: honela ho e nya ka ke ya bon ja como so ja no na se
1: yes
0: yeah
1: ya no ga tshitse ya ke na ke tsa gore molato ke wa ba thotota ga ba tsona go khabaganya ho ke eng o tshwanetse gore o khabaganye mapodisi a kae gore ba ne batho ba o di fine a kere
0: ya nya ke gone hela
1: yeah
0: ya bona bone ba hela ho ba li bile dikoloi hela ka
1: bona ba yeah
0: o le bukile na rao
1: ke go le bukile ntate man
0: That is.
1: All right. Bye-bye. Rotloetsa bana ba gago gore bogolo ba dirise borogo jo bo tswang ha Chinatown bo ya ha service station eng ha toko ga sekole sele sa Jan Jonger Afrikaner borogo jwa teng. Ha re bo dirise bogolo go le yana motho ya go dira.

tona kholo wa lefatselana me bia gone ya nong eleng re elayang gorare bona ngurare motlotle o ka rotla buditse potroengwe e botlhokwa tlhokwa thata ke tsa gore ke yone e yamang matshelo a rona tota are le ha ebile go ka twe se English se thata o ka tlhalosediwa se English gore me tota kgang e bereka jang utlwa hela ha are koloi hela e nang le boleng jwa ntlo koloi e nang le varde ya ntlo ntlo e we e rekang e are ga tlhaloganye gore go tla yang gore yone koloi e tla golopang melejune o boka kgona go e duela mo sebakeng sa ngwaga di le tlhano mme jaanong ntlo e o e rekang melejune le yone go bo gotla jaana gore o ka e duela bo 15 jara tbontaga jara hewana me nkala go re yaanong tona kgologolo ha ruri ke potso e leng gore ga e bolo go nna ntse e bodiwa motho here yela gongwe he tlhalosediwa ka yone se English mme yaanong se English sone se motho he sa se

loganye gore go tla jang gore koloi ya Yenemele June a 150 ga decent ntlo ya a 150 ga decent koloi kare ke var de lengwe hela o ro reka koloi ye a 150 ga decent o ro reka ntlo ye a 150 ga decent o bo ro ya go reka koloi engwe ya manobo nobo gongwe e kwasa Yenpen Yenemele June ntlo Yenpentibi e kgona yone koloi Yenpentibi Yenemele June ntlo ka hawe reka Yenpentibi Yenemele June mme yanong ha o ro leba nako ya go ka duela dilo tse peditse koloi o e duela jaana mo sebakeng sa ngwaga di le tlhano ntlo yone ka re botshelo jwa gago jotlhe wa e duela ebile o tswa ya go retire gongwe jaanong o ntse o e duela he tlhalosetse gore go lo ga go bereka jang ebile ga e paemente yone ya ntlo e e le kwa godimodimodimodimo fela mme ga ro leba paemente ya koloi yone e le e le ga tlhatsenyana ga mme yanong ga ro leba paemente ya ntlo e le kwa godimo mme gape ebile e tsaya dingwaga di le dintsi-ntsi yana hebara yak nyao o boditse potso ya banna ba strata ke yone motho re ileng re a batla go e tlhaloganya gore mme tota golo ga gate go bereka eng golo ga go bereka jang ai tangitle tonakera tonakgolo ga di itse le gale re tla tswa re ya go utlwa gore mme o tla etsela kwa pele kgang e go ka botsa bone ba dibanka bone ba ba rekisang dikoloi le bone ba ba rekisang matlo gore mme yanong golo ga go tla jang gore ga bo go ntse jalo 5 years koloi ya milione wa e hetsa 20 years ntlo ya milione ke gone wa e hetsang after 20 years motho ala botsa re house o de mona wa reng mona re house o de mona wa reng a re mona ka re house o a re go bereka jang jalo house o bolaodi jwa Thomanin traditional community moreetsi wa meirile a re mo tsatsing le maabane batla ba itsise jalo ka maduo le dipholo tsa go ka leka go tlhopolola jaana kgosigadi kgosi ya bone e leng Gaus Juliane Kavangas ba ile ba itsise jaana ka dipholo tsa teng gore jaanong ba re a total of 986 votes ke di-voutu tse di ileng di a tlhophiwa gone jaanong mme fela ba kanang ba le 889 e leng makgolo a robedi masome a robedi le borobong batho ba ba ileng ba tlhopha ba ile ba re ee a kgosi tlosiwe gone jaanong ba bangwe ba kanang ba le 86 e leng masome a robedi le borataro ba ileng ba re a kgosi nnehela go tse dingwe di-voutu di kanang di le lesome le bongwe di ile di a senyega hai anong bona gore tota go ya ka di-voutu tsa teng ba gaetso ga ba tlhole ba batla kgosi Gaus Juliane Kavanas wa Thomanin Traditional Authority go ya ka setlhopha se ba re ba tsamaya melawana e e rileng ba tsamaya tselana ya melawana e e rileng ya go ka tlosa kgosi anna le gale gone go ntse fela jalo moreetsi wa metso gore a jere ba re ene Thomanin Community Leader e leng Emmanuel Aughamup are ba tsamaya go ya ka molao wa customary law clause 4.2.5b o tlang o letla jalo gore tota kgosi e kgona go tlosiwa moreetsi wa me morago ga dipuisanyo le ditherisanyo le tselana e tshwanetseng gore tota motho ya boetla a tsamaiwa gore jaanong committee ya re ile ya tla ya re risanya jaana le seshaba ka bophara ka kakaretso moreetsi wa me ba re tota tiro e e tsamaya jaana e sa le go tswa ka ngwaga wa 2026 mo nongwaga go tswa ka January kgwedi ya Ferikgong moreetsi wa me kgona ke tlhakolege golo ga kgwedi ya tlhakole ga yake Ferikgong ga e simolola ba simolola jaana ka letsholo le la go ka leka go tlosa yone kgosi mme fela mo nakong e ba re kgato e e latelang maiteko a go ka tlosa kgosi kgato e e latelang ke gona gore ba re ba ya go bua jaana kgona ba tla tswa ba tsaya lekwalo le ka ditlhopho tse le yone petition sengwe le sengwe se se ba ileng ba se ba ya mo mokwalong ba re yaanong ke gone gore ba tle ba etele tona wa lefapha la merero ya
ditlhabologo tsa kwa magaeng le kwa ditoropong moreetsi wa me e leng James Sankwasa gore batle ba moneele gore nya tselana ke ehe tsamaile amogela makwalo amogela ditlhopho madu a ditlhopho jaanong a ko tla go tsene go e tlosetse kgosi.

ba re mapodisa na mebia bona go ke batla ba bolala jana gore khang a ile nya dire ga kgona go ile ga dire gela khang kwa kgaolo nya mo sati mwana mo simane o dingwa ga dikanang dile semela ba re bedi o ile a tshwara morago ga go ra ile a betelela jana monnae ba re biological sister isa ke ba sentle ye o dingwa ga dikanang dile shome a mo betelela mwana wa mmale mwana wa mmale ra ya nong a chika hala ya nong mo gae mo a atsa ka dikgoka ai ba re se se diragala jana kwa Tobias Hainyeko informal settlement mo toropanya Otapi tiragalo ile nya diragala jana mo tsatsing la lwa boraro mo bekeng e fitileng nako ya thapama jana nyo ile nga batla le ya ke mongwa losika o ile nga rela na ke bona bana ke ba ba e gale o 18 years ke tsa gore tota ya bo ile mogolo 10 years a tla tswa ile ngwana mo setsana mo nyenyane man ara nna ke bone yo a ga go a tshwanela tota la ha batla tswa ba re ba dumalane me ai ai tsa ka dikgoka mas mabile bone fela go tsaka go nya bo shupa mare tsa TY SFM na lwana se tla re tsoletse go tsena bana go ke go ra tsere ke bona go sa bidise mpelo gape na lwana re tla bong re ya go tsa jana potso ya letsatsi tsatsing la gompieno notes.

Ngai sene mo khai first as mo khai eleng tota no apele wa lefatsela Botswana yo le ene tota wile nga tlhokafala jana ke tsa gore ke go gongwe mo kgoding e fitileng moretsi wa me irile ha se bolo go tlhokafala ke ha ba kala ha nights batla ka tlhamo e utla fela fa very strong and powerful.

Barakana go tsedi lintse ha ile gore bona kong e tota o ratile go ka re pina e go jetse morate ba re oketsa base go le go nyenyane ya radio ya gago a mo koloing ya gago gore jaanong ha ile gore a khoetsa go go sa kgole go ka tshwara radio ya gago ga jitsira go khoetsa le mohumagadi ga jitsira go khoetsa le moratanwa ga go fela ile girlfriend go go khoetsa le bana ba gago mona kong e go la tshela go tlo ba re o re man Stelnet the base net so big ni bayane Stelnet the big net the base net so big up ba re kana go dilidi ntse tota motho o tla tswa ya go ja monate o jisiwa monate ke pina e leng re tota motho e tla tswa ile ntsha mo go wena e le gone o iutlwang ba re ke gone ha o tla bong utlwa monate wa pina ya ba bolele tota ha ile gore wa kgoetsa mona kong e gongwe ha ile gore wena wa kgoelediwa mona kong e o ketsa base go le go nyenyane fela ke tsaya gore ke gone ha o tla bongwe ya go utlwa monate wa pina e tota le tse dingwe gape tse e leng gore tota motho o tla nna o ntse o di utlwa jaana mo gare ga letsatsi kala hari nights ba re mo gae.

Kalahari Nights. Tlhama bodo bara tsa tlhama re tsebe ba re mo gae wa rona gore yanong ga manete hela ba ile ba mogopola ba monela jana pina eo as a tribute song Kalahari Nights. A we tsore a izira wa izira ba tsaka Kalahari Nights ba tswala ha Charles ile ha. Ya ba tswala ha Charles ile ha ba tla kopana le bone le nna tota ga tsitse gore ke ya leng go Charles Hill. Me ha ile gore tla tswa go ya gona le tshono ya gore lena ke tla ya kwa Charles Hill ke ya go batla studio setting ke batla jana Kalahari Nights ba re mo gae mo gae. Le gale go ntse ya le botha metlhae ke tla ke gona yetse jana potro ba re le gale ke ile jana le ya le mongwe fela fa re ga se o ntse ya pele mo moyeng ga ditse ke eng batswana ba ntse jalo tota gore ke batho ba e leng gore ba tle go tsengwa mo moyeng nya ga di batle go tsena pele mo moyeng me fela mme motho a na le such brilliant ideas le dikakanyo tse e leng gore tota botho botho ka re di ya di matla motho wa metlhe. Ena re man na ke bona gore sela ka tshwane se tla tswang se ya go goroga sa lwantla ke ra me yana ke eng gore sela ka tshwane se tla tswang se ya go goroga lwantla re tsa ya ntsha e o boenela kgomo gore je kgomo ka o botsa ya peba o enela box e to nna hela gore je box ya teng tsa ya midi o onele jana koko e kgetse ya midi dilo tse ditlana dintsi di ja ntsha e tla bo e ja kgomo peba e tla bo ntse ja box e koko e tla bo e ntse e ja medi selaka se tla bo se ntse se tsamaya se tsamaya hela se iketlile se ya go tsena kwa lapeng ka raa yaanon ga ke go ene e leme fela kakanyo ya gago super ke re me legale ga se e ke e batlang gore jaanong le o mongwe a tla tsena gae ba itsere keng bagae yala ba tsena bo moyeng wa re batho ba tla go utlwa bo mang ba tla go utlwa mme ntla rona ra utlwalega hai yo mongwe a tla a re ae man ye mongwe ene o ile a botsa ka bokutse ana a re mme tota legae le le bokgakala jo bokae a re e tlogele gore jaanong a re e tlogele engwe gape kgang moreetsi wa tiwa SFM ke gore a kere ba re mapodisi a kgaolo ya Zambezi gone jaanong ba tla ba bolela fa e rile a re mo letsatsing la sontaga ge golo ha ya ke tsa gore ke motsatsing la maabane kgona ke tsatsi la sontaga ge golo ha me fela ba re kgang a ileng ya diragala ke gone gore tota mapodisi kwa kgaolong ya Zambezi kwa Menesia Brian Lobito police station se gone jaanong ba re ba ile ba kganela traka e leng gore tota e ntse e oletse mo ba go bitsang contraband jaanong ga re bua ka contraband re bua jana ka dulwana tse e leng gore tota motho di a boditsana mo lefatsheng le ko ntle ga tletla moreetsi wa me jaanong ba re tiragalo e ile ya diragala jaana mo batho ba kanang ba le babedi e leng monna moagi wa lefatshe la Namibia yo dingwaga di kanang di le 15 le bone lengwaga yo dingwaga ke ra le re yo mongwe gape yo dingwaga di kanang di le 40 le borataro ba ileng ba tshwarwa jaana ka gone go tsenya dilwana tse mo lefatsheng la Namibia mo melelwaneng ya lefatshe la Namibia ko ntle ga tetla ko ntle ga dipampiri tse tsa go duela lekgetho lwa Namra moreetsi wa me mme le gone ebile go na le molato mongwe o tota batlang ba o latofadiwa wa go ka leka go briper anong ga re bua ka ga go briper jana go duela ka fa tlase ga tafole gongwe bone badiri ba Namra gore ga se o ntuedisa lekgetho tsa madinyana a rileng gore hela ke kgone go kgabaganya ka dilo tse jaanong borre ba ile ba tshwarwa moreetsi wa me ke gona ke re ba re le gone ga re bua

ka dilwana tse leng gore tota di ile di a tshwarwa re bua jana ka di boxe tse o tsa alcohol di boxe tsa sigarette ba re ke sanitary pads malatsinga se go mpieno ha re bua jana ka di sanitary pads ga di dira motho wa mme a lwana o di reka gongwe le gongwe gone jaanong di sanitary pads re ile ra utla jana mona go nge fitileng gore tota gona le dilo gona le dingwe tsa tsone tse leng gore tota motho e tla re jaanong wena o re ya go itshireletsa ka tsone ka nako ya lobaka e bile gore jaanong ha o ya go ntsha ho o itlhela e le gore jaanong o direga dilo dilo tse leng gore tota motho ga o duitse ga di a tlwaelesega mo gongwe ke formula milk gongwe le dipaki tsa dilekere tse dingwe gape bore sweet potatoes dipatata le mo gongwe moreetsi wa me mo e leng gore tota go ile ga bonwa mo teng ga traka ya teng jaanong ba re ba di tsenya hela kontle ga go duela lekgetho ba di tsenya kontle ga dipampiri dingwe tse di rileng moreetsi wa me ke gore a dire legale patliso tsa mapodisi mo nakong e di setse di tla di tsweletse ya ba re kwa a tshe kwa Unam ba re kwa Unam moreetsi wa me batho ba bomme tota ba setse ba tla ba eteletse pele jaana mo dithutong tsa mo dithutong tsa botsogo ba re health science ha o tla o lebile lephata la dithuto tseo ba re batho ba bomme ba setse ba tla ba etetse pele jalo ka 75.7% ke bone tota motho ba tlang ba etetse jalo kwa pele ka palo e kwa godimo ya batho ba e leng gore ba ithutela health sciences ka bokitsane moreetsi wa me ke gore ke so se se itumedisang mme yaanong malatsing a segompieno ga ke itse gore ke eng mme borre e gona le bangwe ba bone ba e leng gore tota motho ba bo ba ithutetse jaana ebile e setse e le dinerese mme yaanong gompieno ga o tla ba ra gore ela nerese habu e habu hela habu habu ga o ka moraya gore nerese o ka re hela jaanong motho wa bo mo o mo reile sengwe hela se e leng gore tota motho ga se monate yo mongwe ke mang elmo mosimane yo a khori DRD elmo elmo hela hela ga o ka moraya gore nerse elmo a itse leng la gagwe la ya seafricanse ke mang fane ke mang me elmo hela o ka re elmo nerese elmo ke ra ore nerese habu o ka re ga di rumutse motho hela gore o ka re yanong man bone re se bakinyano wa moapola hala a mobela hala re mona wa rumpile re mona mme o ne re se mo se ya kgona gona le lena lengwe le se le motho ka go fitseng ya le gale gongwe engwe gape e dumedisang ke gona gore gongwe engwe ke yone ya gore batho ba borre kwa Unama gore jaanong ba tla ba tlola jaana bomme ka 54.1% mo dithutong tse le tsa agriculture le engineering ga di dira ke yone kgang ga se yone ke e bona mo teng ga thelebišene gore jaana mme ke se ke raya ke jaaka go tla gontse gore jaanong bona gore tota batho re setse re tla re shapiwa ke kgola kere re tla re latela mekgwa ya bogologolo ya gore nya bo mme ba ithutela bone re se borre ba ithutela ga o tla ga go buiwa ka temothuo o utlwa o ka re yaanong motho temothuo ke ya borrehela ga o tla ka ditirong dingwe o ka re ke tsa batho bangwe hela gongwe gender engwe e rileng mme ala malatsing a segompieno ke tsaya gore le ga go ntse yalo gone gore he setse he na le kakanyo tseo tsa gore ne re se e tla tswaele bomme hela gongwe ba e leng gore ba bereka temothuo e tla tswaele borre hela ke gore a ke re ka bokoa o itlhele e le gore jaanong kakanyo tsa teng le tiho tsa teng di tla di hetoga dipalopalo di simola di lekalekana moreetsi wa me ke gore a ke re ya ke kgang e leng gore tota motho ya bo itumedisa le yone mo nakong e le gale ke bona fa medre ka nang le lesome le bone fela go ya ko nakong ya borobedi moreetsi wa me ke monako tsa bedisen pelo tota ke tla bone ke boela jaana kwa morago hai wa itse gore jaanong R Kelly tla e dira jaana le Fali Ipupa letsatsi ke la lwa bobedi fela moreetsi wa metšhele ke gore a dire thulaganyo ya rona ya bose le bosebo ya pele ke tla nna ke ntse ke le fela fa ke hela gana ka boso ke tlabo ke ntse ke le fela fa beke e tlang ke tlabo ke ntse ke le fela fa kgodi e tlang ke dumela jalo gore ke tlabo ke ntse ke le fela ga gona kere ke le hela ga ke tla ke a bua kere ke fela fa ke mongwe a ba re a e ke yo wa o simolotse go bua serrelong ya le gale ke tla reng gore jaanong

Lawrence Zuna go ngolo go vela gone ya nong ga jitsira re ya nong o batla go sielwa ditlatlhego a busugo jo tlhe ga jitsi ja ar kele mo go le Philip Bomreza menija tsama bona mona tena re bona fa me Drake nang le le show fela go ya go la go nya borobedi ke tsa gore ke fela fa ke tla boa ga ke go bona lwana ja la bo primana nya go mpieno ka thulaganyo ya rona ya sengenye di sa re tsesa ruta prima tseba best of all ya ira gore ke valile ar kele gore ja no ba re kiss me everywhere give it to me all night long ga go tsare ya you try to tell us ke tla gore a ke reng gore ja no go gone gore ntsina go le gongwe e me le gone o tla ntse le ditlatlhego a bosi go jo wa tlhemoretse me ga jitsi re tota ke ketlele ofe yo e leng gore tota botho tla tswa thatla ditlatlhego bosi go jo tle botho ntse o tla ona ditlatlhego fela bosi go jo wa tlhemoretse ke tla gore wa ye ma ke tleke boela kwa morra go ke tleke mele jana modira kana o teng baoliki o tla bonga go tsa jana go tsaka ura borobedi ka dikhang tsa ura borobedi tla ba tsama lo yena jana ka padi go tsena ka ura ya borobong fa di bela lena tla boela kwa morra go tlo ya go amogela jana si shupo arnate a di mo bitsa jere ma go masego e masego masego mo telele man ara ha musima lo ateng a se tlogolo sa gauta tantrias a se tlogolo sa gauta tantrias arnate ya masego I'm a telele musimano a te tsaisa sididi le gale mangwe o tla batla go tsena fa eleng Messi jupa arnate ka bang go tsaya jana go tsaka thulaganyo ele ya thuto ke thebe go tsena ka ura le shome ke tsaya gore ka ura le shome manane wa tla bo latelana fela jalo eleng discussion go tsena ka ura le shome le bongwe fa ka ura le shome le bongwe o tla bo amogela jana dikhang tsa ura ya le shome le bongwe me morago le gone o tla bo amogela jana manane wa tla bo ngatsa majana gareng ga letsatsi tla bo ga be go bona lo yena jana bo sikong jo go mpieno thulaganyo ya rona ya sarenye di saretse sa ruta pudi matseba tsaka ura bo robedi go tsena ka ura le shome ka mosho gape ke iphitlhele ke ntse ke le fela fa ke ra ke lehela

bonako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

ai re mo neile pelo ya rona ke mo neile pelo a ka ke dumela le wena o mo neile pelo a gago sehubeng seo sa go gore ene fela e nne ene morena Jesu e seng ope gape o godile motho wa me o godile go siame go tla siama jaanong o se kwa ba tshoswa ke sepe o se kwa ba theoswa ke dipheonyana tse wa di bona dipheonyana tse o se kwa hela pelo o se kwa itlhoboga ka ntlha ya dilonyana tse makgwerenyana jaanong o se kwa lebala gore ke mang yo go belegeng jaanong ga o ka nna o ntse pelonyana ya gago e nna ntse o akanya tsone dilo tseno tsa go ke eng ka ntle ke sotlega kante ke eng ke sena se nna nne kante ke eng ga ke le mo ditlhabeng tse di kana o supa boitlhobogo se kwa itlhoboga jaanong itseela gore o godile itseela gore go tla siama itseela gore o mofenyi o itseela gore o mohumo santse o tla huma o ipolelela gore mo ke dinyana fela mo go heta mo go a heta go tsena go heta go yaanong mo botshelong o tshwanetse o nne thata o nne motia ke re wa bone se a theolwa ke sengwe le sengwe pheonyana ga e taela e riana o a theoga ga go tla sengwe o tshwanetse o itsetse pele mo botshelo o gane ka botshelo jwa gago o gane o gane o re nna ga ke bokoa nna ga ke theolwe ke sengwe le sengwe jaanong o tla bona sengwe le sengwe sa go se siama o tla bona o tshela ka boitumelo batho ba ipotsa gore ke gore motho o nnang a itumetse ka nako tsotlhe motho o ga gona ka gore wena botshelo ja go bo tshegeditswe ke yo mo itseng wena wa itse gore ga o ithobege wena wa itse gore o tshepile mang motho wa me ka re ditlhabi tseo di tsamaile ipolelela lo se kwa re ditlhabi di tla tsamaya ore di tsamaile motho wa me ipolelele gore lehuma le tsamaile o se kwa re lehuma le tla tsamaya ore lehuma le tsamaile ke mohumi o se kwa itia o akanya dilo tse dintsi nna hehehe aa ipolelela gore a ke humile man se ka nna ya ditlhabitse ore o godile ema o tsamaye o godile motho wa me o siame masome a mabedi le boraro wa metsotso ke go tlogela nnako ene e le boroba bobedi se re mo make sa go sa mamorato TYSFM le tlhabile letsatsi seemo sa bosala ka bokhutshwane se eme jaana ba re bogare jaana mebia go tla bo go siame go lefagarenyana gope fela ba re go tle bo go le bothithonyana go tle go gonne mogote mme go le mogote thata ko bokone bophirima go le batlong gone ba re go tla bo go thibile bontlha bongwe go le tsiditshananyana ka mmuane ela go le pele tla nna le phefonyana e le e fagarenyana e tla fokang jaana ke re wa bona e kare e bogalenyana mme e foka jalo e tswa ko borwa botlhaba ya jalo ko borwa bophirima ko Walvis Bay ba re metsi a tla ya tlase tota ebile a tla ya godimo ke metsotso e robang bobedi fela ke go tlogela nako ya lesome mosola tsatsi la gompieno metsi a tla ya tlase ke metsotso e le mebedi fela ke go yeng kwa nakong yone e le a bone metsi a tla boa a ya godimo gape ke metsotso e le masome a mabedi le botlhano ke go yeng kwa nakong yone e le a lesome le bongwe segong jono letsatsi mo toropokgolo Windhoek ba re le tlhabile jalo ke metsotso e le masome a mabedi le bosupa fela ke go tlogela nako ya bosupa mme le tla phirima kgotsa le dikela ke metsotso e le lesome le bone ke go tlogela nako ene e le ya borataro phirimaneng ya letsatsi la gompieno ne le seemo sa bosela ka bokhutshwane se wetse jalo mo metsotsong e masome a mabedi le bone fela ke go tlogela nako ene e le ya borobo bobedi se re mo make sa go sa mamoratwa TYSFM le tlhabile letsatsi ra le aramela

Go simologile motswane etse go tloga go simologa World Cup. Re tlabe re simolola re go wa bo Dembele. A ke sera ga kologela motswane etse gore jaana go ntse ela jalo kiralo kere ke ga kologela nako ya fere kere santse re ipelagatsa ka yone sentla go tla jalo ke mo kgweleng ya dinao wa ba ga kologela bo Didier Drogba. Ana ke bisa ke le bisa se fora yana Didier Drogba batho ba ne re ikgantsha ka bone motswane etso e raya go te World Cup re itse gore ba tshosa ba le bantsi go na le nako e ke bekileng ba ka go bolelela e le gore go batho ba gamaregile ba tshogile ba tshwere mala ka di-teaspoon go teye World Cup e ya Aferika ampore go ne go setse go lekananyana le gore World Cup ngwaga e World Cup e batile go tla mo Aferika go bolelela ke gore re ikgantsha ka maka wana a Senegal ke ya go bolelela bo Cote d'Ivoire bo Cameroon maka wana a kile a re jesa monate maka wana a kile a re tsa a re bakwa ba papa matsa Aferika ke tse gore go rileng malatsi a mme go tla siama o tla siama ke tse gore go rileng mme ke ya gakologela nako ke eo e leng gore ka yone ke ya go bolelela mafatshe a tshwana a bofora ba tshogile ba tshogile e le gore ke ya go bolelela maaforika ba ba thankgolela hela ko ba thankgola ba thankgola ampore ampore nako eo go setse go lekananyana sejana sa lefatshe sa kgwele ya dinao se batlile go tla mme se santse se tla goro jaanong e gorogile nako e gorogile maka wana a rona ke go bolelela mantlentle batlo ba diragatsa ko metshamekong yone ya mafatshe a kgwele ya dinao World Cup America, Canada le Mexico jaanong sebe sa phiri ke gone gore America yaanong keye se se simolotse ba bangwe ba setse ba kganwa go tsena jaanong FIFA le yone e re ga gona gore kare go ntse ela jalo motsanetso e masome a mabedi le borataro fela metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya bororoba bongwe molemo wa kgang batho ba modimo o se bone tholana borethe teng ga yone go a re nyenyenyenyenye o se bone tholana borethe teng ga yone go a baba meroso mo dilong tsa batho ta go te rata dilo tsa batho rona re ipalela dibuka morutabana motsei ka re morutabana motsei motho yo maitseo yo o nang le lerato la tiro a e dirang a le mo baneng ba ba rutang tota re ka re mo mophatong wa o katisang wa bongwe grade one ke mme go bananyana bone ba morutabana motsei ka re setse lengwe fa tshipi e sena go lela ka ura ya bone thapama a ikutlwa a lapile mo a neng a setse a kgwalele mefela jaanong bone baranyana bone bana ba ruta boruthwananyana jone bana ba ruta ba tlhotse ba karakatsega ke go bolela e le gore taboga ba molapisitse o tlhaetse jaanong fa bananyana bone ba ba sena go tsamaba a akanya gore a rianenyana go le go nnyanenyana pele a wela mo tseleng go le ba ko gae wai boroko mahura a khutsana motse ke go welwa ke dikgofenyana fa a santse a re o tshegeditse sentlenyana boroko a utlwela ko teng yana gore o ka re go na le modumonyana go le gongwe o bofitlhanyana fa a tso sa tlhogo a re matlho tsa o lebe a fitlhela medila yo mongwe wa bananyana bone ba ba rutang ba gagwe e tlhomodisitse pelo fela a e mo lebile mo matlhong a tshwetse se ka fetenyana sa gagwe le dipampisanyana tsa gagwe tsa ditshwantsho ka re morutabana ya le ga re wa ithetsa morutabana motsei ga santse a re wa riana borokonyana o utlwa sengwenyana se tsamayatsama ga re a re o bona ngwana keo medila medila ke yo o eme o itlhomodisitse pelonyana a tshwetse se ka fetenyana sa gagwe se a tsenyang dijo mo teng le dipampisananyana tsa gagwe tsa sekolo ge le morutabana motse ya gama ge le bona medila ngwana jaanong ke engwe saya ko lapeng fa ba mongwe bane ba tsamaya go phatlhaletswe kana ke wena fela go santse o dirang gone medila ke o tarang ga ke a kgona go tsamaya morutabana re o rile a re ke se ka ka bo ka sute a mphitlhele fa sekolong fa o tlile go ntsa nya go siame ngwanaka o ka letlela rre rrago jaaka a kopile motsei ka pelo a bua re se teng ka re motsei ke morutabana yo le rrato mo bane o a bona gore
yo ngwana yo ga tswa ga sentle wa bona gore etsa tsi yona ga itumela o itse bana ba bo tla ba ba ruta le rato la nan le lonela buruta bana e jaanong o ba itse sentle ke gona ka tla mo pelong a re motsei ka pelo a re e se teng se ka batlwa se ka bonwa mme be e le gore o raya ene methila moruta bana motse a raya methila a re ee mme go siame ngwana ka bona tshwara-tshwara dibukanyana tse go baakanyamane ga ke re ngwana ke ee tshwara-tshwaranyana go baakanya dibukanyana tse di ga godimo ga tafo la me go nnananyana wa me ga ke re my baby ee methila e ne e le mosetsanyana o dingwaga tse thataro six batho ba modimo a letlhogo ngwana yoo a le maitseo a ga itumetse ka gale ga ke re wa bona e ne e le mongwe wa bana ba o fitlhelang moruta bana a retelelwa ke go montsha mo pelong.

ke batla go gatella bontle ja ga poifo peba botata ja ga poifo peba bontle jono jo mosadi o sile mosadi o dule mona pengare ke a tlhala ke a tsama ha o kitla le mpona gone gorileng poifo peba go dirile mosadi sanse re tla dutlwa sanse re tla dutlwa string ei jaanong dikgantse ga dina gore tlhaelatse nna le wena ka mosware tsoga re tsweledisa polele o re utlwa gore gate mosadi o ile ka go na le mosadi ole o tswa mo lapeng a se a tlogela ngwana ngwana a sala a sotlega yana what happened ee ja mme le ga le motshwanetse ke o tshegetsa gona molemo wa kgankiralo ke re a re di utlwa ka moso re santse re tla di utlwa dikgang gore go diragetse ga fela jalo go neele sobe metsotso fela ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe nako ya borroba bongwe gape ore ga le go tla bo kamogela jalo thulagang yone e le ya thuto ke thebe se re moma ke sa go sama moratwa TYSFM le tlhabile letsatsi mangwe a rata mang ga rate re a le aramela re a le aramela nna le wena o kare o lesego o le lesego le le kana-kana kana o lesego o lesego go sa kgathaletse gore go diragala mo botshelong ja gago itseela gore ga gona ope yo o timang dipone tsa go lebaka leka ga gona ope yo o ka timang dipone tsa gago la le lengwela dipone tsa go ele gore di somele gore ga gona ope o ka timang le lengwela ngapara le botshelo fela jana o gane ka wena o gane ka botshelo ja gago o lwe seko utlwa dio tse tsa bohewe hewe o sekwalwa lwa a lwa mo botshelong llwela sengwe le sengwe sa go llwela masego a gago llwela botshelo ja lwa wa lwa o sekwalwa ga re o lwa o betsa melwa bua kere wa bona ikemele ipuelele jaanong o gane ka ditsa gago o gane ka botsogo ja gago o gane gompieno gore ka re ke a gola satana a re kore kare ngwana ka ke go baba o re ke a gana ke ngwana a gago o gane o lwe lwa lwa motshwanetso lwa seka ba gorwa ke batho ba itlhabang tsa re ga bapata ka bone ba lwa wena o ntse gone o tla sala gone o nna ga ke ga bapata ka ba dira bomeno maswi batho ba ba latlhang batho dira sa wena o batlang go se dira mo botshelong ja gago se se go siametse gana ka botshelo ja gago gana ka pholo o ipolele gore o godile ipolele gore go tla siama o humile ke mang yo o tla batlang gore ate o gote ene ke mohumane go o tshelela mo lehumeng gana o gane o re nna ke mohumi o humile motho wa me o humile o mohumi a dina ledi o seka ba tshosa kope ba seka ba gore a re o mohumanege o humanegileng aka motho wa sa go rekele juju a sa go rekele se ba ba gore a re o mohumanege o mohumanege wee o mohumi jaanong seka ba tshosa kope a gore gore ga o motho wa sepe ga o motho wa sepe ko kae ga motho a sepe ko kae o santse o le tshela mo botshelong ja gompieno gore modimo one o a itse gore o go beetseng ke gore motho o botlhokwa modimong o botlhokwa mo go ba seng ba sepe ba ke bona ba tlang gorang ba re ga o motho wa sepe mme wena o itseela gore lebaka la modimo wa go beila ke gone gore o botlhokwa go lekana kang o botlhokwa tshela ka tshosologo tshela ka boitumelo tsamaya o ise tlhoko godimo o ikgantshe o ipelagatse o itse gore ramasedi go tshegeditse man ai a ba bua ba seba ba reng o rekegele se kwa ba tshwengwa ke sepe mo botshelong ga ke ra bona ka gore ga o simolola o tshwenya ga o tshwengwa ke dilo tse batho ba di buang tse batho ba di go dirang ke gona ka gore batho jaanong tsa ntaolo wa botshelo jaano ke gona ka batho jaanong ba simolola ba go laola ba laola botshelo jago ba laola dikakanyo tsago ba laola tlhaloganyo ya gago jaanong wena nnete ya tsela gore o dira dilo sentle mo botshelo nnete ya tsela gore wa tshela o tshela botshelo ja boammaaruri ja nnete wa itumela ka nako tsotlhe ke go tlogelela ka ona motswane e tshekirelo ke re o se go gale sengwe le sengwe sa go se bulege sengwe le sengwe sa go setsa mme ka thelelo mo letsatsing la gompieno mme ke ralo ke re se kwa ba utlwisa pelo botlhoko o se kwa ba nyemiso ya mmoko ke sepe o seka wa ba wa latlhegelwa ke tshepo

0: NAMPOST, we deliver more. Post finiki eng.
1: Post finiki le pata la dikadi mo tsedinye. Ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke NAMPOST ka botlalo. Post fini e thailwe ja ka karolo ya ditirelo tsa NAMPOST go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
0: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post Fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsana go thusa mo malapeng a bone.

re tswela le jalo moretsi mo tlhologong ya rona ya thuto ke thebe e tla re mo nako e sa feletseng pelo ke gone e le se re se ketekang gompieno re tsetsa matlotlo dikgakololo hela jalo moretsi re fete ka dikgang tse dingwe melaetsa le diketsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome gare ya go tsa thulaganyo ya dimatsorotsoro.

wa go botsisa e ko di banking le gone o kgona go ya mehela itse gore dikgaolo gongwe bo makanselara di office tsa makanselara ba kgona go gonela dithuso e go ema nokeng gore le wena o ke o godise kgwebo ya gago gongwe o simole ka kgwebo maikaelelo e le go ka gokotsa palo ya batlhokatiro ka gore ha le wena o simola ka kgwebo ya gago o kgona go hira batho ba le babedi ba le bararo yanong ke selo se re tshwanetseng ra setlhwagalela bogolo jang ha o na le mogopolo gongwe maikaelelo a go ka simolola ka kgwebo ka bokhutswanela e le dikgakololo mosong wa gompieno.

dirang ka tsa madi gore ruta ka tsamaiso ya madi me le gone ba ipaakanyang go ka tsama ka pensione ba rengwa ga tsekhano moretse pele o tsama ka pensione le ka go kana le tshedimosetso le ka go ka ithuta ka tsamaiso ya madi e ka gore e seng jalo le ga wa go neelwa madi a le mantsi a pensione a kgonaga go tswa diatleng ka gore wena o tsenwa ke letshogo ka gore o ne o sa ipaakanya. Sa botlhokwa ke gore re ipaakanye ka gore ngwaga tsone di a tsamaya, motho tshwanetse a ipaakanya gore ga ke tsama ka pensione o bo o na le tshedimosetso, o setse o senkile tshedimosetso ya gore o ka dira eng ka madi gore a go tsalele a mangwe. Re tswelela jalo moretse mo tlhologanyo ya rona ya Thuto ke Thebe.

re tlala jalo moretse mo tlhaganyo e rona ya thuto ke thebe a o le mongwe wa batho ba ba amegileng mo kgatong e tselong ala jalo ke ba lefapa la tekatekano ya bong le kamelo matshelo re bo yana ka batho ba ba amogelang pensuno e ba pensuno ya bone e emisitsweng nakwana ba re go emisitswe madi batho madi a bagodi ba ba ka nnang 1,185,825 yaanong ga o le mongwe wa batho ba ba amegileng o kopiwa go etelela lekalana lengwe le lengwe la lefapa la tekatekano ya bong le tlamelo matshelo e leng Ministry of Gender Equality. O tle ka kopi ya ID ya gago, o tle ka kopi ya birth certificate ya gago, ga e le gore o tsene mo lenyalong o tle ka kopi ya certificate ya lenyalo la lona le confirmation letter ya banka ya gago. Ga e le gore ga o moagi wa Namibia gongwe motsalelwa wa Namibia o tle ka permanent residence permit le citizenship certificate. Ga go bakaela bosupi jwa gore o sentse o le teng. Ee, ka gore ngwaga le ngwaga o tshwanetse wa go boa gape o ikwadise gore ba itse gore nya o sentse o le kagano ga botshelo. Yaanong ga e le gore o mongwe wa batho ba pension ya gago e emisitsweng le ka o ye go ikgolaganya le ba lefapa la tekatekano ya bong o tle ka ditlankana tse di tlhokegang. Moretsi ka bokhutshwane jaaka nna lwana re tsamaile mošong wa gompieno mo thulaganyeng rona ya thuto ke thebe.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tuo ya rinoshi inje jwangi ina le mosola o he ankile ba rula tsebo ipoja ka habirozi hiruwa ka puri hiruwa ka mho hiruwa ka iku ambenkile ba ipoja gore go rua ka bilo ze bingwe jwa ka rinoshi go rua ka bilo ze bingwe jwa ka rikoko go rua ka bilo ze bingwe jwa ka rikolobe gona le mosola o nje jwang molatsi la hombe kitabe ki bursana le re niki b xtn yo da behena la rikhange ka go rua ka rinoshi na bampijeri beri joseph le nyatso shikongo pele ki bija re niki b a etshomona

ba dile go amosela jalong Mariua mbe hakere Mariua mbe Mariua a ikemiseritse e le gona go ka hekola jalong shemo sa baithuti kha ba gare mokhwe go tshoha hentse hela bile jailong gore tota ke ja le phakya la khutlo ke ja le phakya la khutlo mokhwe go tshokana khutlo ka kakarejo ga kolosela gona gore mokhwe go tshomalo banyana mha tota mbekeng e lejwa go heka tona kholo mototegi Elijah Ngurare o ja go gakolola jalong ba ikhuki tota banana ka kakaretso se leng gore tota ke go ba pele le go thwahalela se leng gore ke go ikihela ka biata a kere ke go ikihela jwa ka biata se leng gore ke re khuke go ja entrepreneurship e le mokgwa wa go ka kokagatsa jalong matshelo abo Ngurare o ja go zetsha se mopegong kana molaetsang wa go botlhokwa ka nako ya ritshupo ja Nkurenkure a kere gala dina ya ritshupo ja Nkurenkure mo Nkurenkure ke re mokgwa go tsho entrepreneurship ke surutwa se e leng gore ne se jwa go tsenywa mokgari kilameng ya thuto ka ngwaga ya 2018 ka ngwaga ya 2018 mbe se rukya se labile gona gore se rukya ba ithuki ka botlhokwa jwa go ikihela ka biata hombe hauda o labile botshelo jwa ka bontsi bojelei u da o le moga gona gore motho e go tshwere kiho ze long gore tota ke ja dikantoro ke ri kiho ze long gore tota ka ka tswelelo pele ya digital o le moga gona gore ke ri kiho ze long gore re kgona go riwa go jwa malape ha ke re go ra gore go bogo pakeletsa jalong re company go hokoza batho mba leng gore tota ke ba bereki mbana banana bo ka lebaka la gore kiho go raya gore ga e sa thole e kgona e rihwa ka bontsi go jwa ga lehelong le le lengwe mbe ke kiho e leng gore e kgona go rihwa gongwe le gongwe ka kgonagatso ya digitale helabile network helabile re-equipment tse e leng gore tota motho e go tsho o birihisa o nna na jo gona go kgona go ka access se leng gore ke le internet jalo yaano entrepreneurship yona to ho itsena hoho e go rutya gona gore ke ho ya biata ke kiho ye leng gore tota go ikihela ke go molemo khaka go sa tshwane le go emela mari wa leng gore tshwane wa ruelo ke motho bohelo jwa kgwedi mbe ha o ikihela ka biata ja go o simolla kgwebo ya go o mbe o tlhapa batho gora gore wa go hellela ile gona gore tota le ha go ka nna jwang le ha go ka nna jwang le ha go ka thagoga malwetse wa leng gore a khoreleja kwa ha ja economy ya lehatse weni wa go jalla pele heri ontse o kgona go ka ikihela le go ka ikuelela bikoloko le go kgona go ikesa le go ka gesa jalong ba khomolela peng ke ra kholo o ja go setsa gore puso e ikemiserije go ka create ita economy ya karejayo ka gonela jalong re tshono go bothe monamibia go sa khatale gona gore tota ba iphitela ba le kae ha ke re are tota banana mba leng gore ba palelwa ke go ka ikiela re kgwebo ba tshwane ba nelwe re tshono zeriong monakong ya hombe mongwageng ya 2026 puso e jwa go ba ka ha khoko mari a re milioni za re dollara za Namibia re le 500 mari wa leng gore a collateral free o a dilo gona wa banana go kgona gaja go ba kgona gaja go tsena jalong mo re kgwebong ka go akareja re kgwebo je re akareja artificial intelligence je re akareja kemokhuo je re akareja bilo za go nna jalong jaano mokhwe e go tsho go botlhokwa gona gore e re uzwa go rua puso e leka jwa weni o le mona.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela mogaetso nako ke ya bongwe me amogela dikhang jaaka di balwa ke nna Joseph Lenyatso Shikongo pele dintla kgolo tsa dikhang. Tona kgolo Eleya Ngurare o laela mafapha gore a seka a fokotsa mananeo a dijoka tiro gongwe a madika tiro. Mapodisi ko kgalong ya Zambezi kwa stationeng sa Minias Brian Lipotu ana a kganna teraka e neng e rwele dilo tse di sa letlelelweng nako fa ba ne ba tshwaraganye ka tiro ya bone ya bosigo. Fa mosekisi mogolo wa International Criminal Court Karim Khan a kobilwe nakwana mo tirong ya gagwe moraga go tlhomamisa tatofatso tsa maitsholo a a sa siamang a tlhakanelo dikobo. Jaanong reetsa dikgang ka botlalo. Tona kgolo Eliya Ngurare o laela ditona gore di seka tsa fokotsa mananeo a dijo ka tiro le a madi ka tiro. Seno ke ka gonne puso e batla go boloka madi a kanang ka didolara di le dimilione di le dikete di le pedi go ya go dimilione di le dikete di le tharo ngwaga le ngwaga go fokotsa letlhoko la madi la Namibia. Puso e ikaeletse go fokotsa tlhaelo ya madi go tswa 5% go ya go 3% go ya ka GDP ya 2028-2029. Fa a ne a bua nako ya 2026-2027 budget reform rollout workshop, Ngurare o ne a tlhalosa dijo ka tiro jaaka lenaneo le le tshwanetseng go sirelediwa le fa go na le maiteko a go boloka madi. O ne a bua thata ka ditshenyegelo tse di sa tlhokegeng, a nyatsa di-workshopo tse di feteletseng le go tlhagisa bakaedi bagolo gore ba seka ba dira dilo tse di sa tlhokegeng. Ngurare o gape o ne a gatelela dibilione tse di dirisiwang mo diprojekeng tse di sa feleleng, a re diprojeke dingwe go dirwa dipatlisiso tse dišwa tsa gore di ka kgona go dirwa le fa go setse go na le dithulaganyo tse di amogetsweng. O ne a umaka dikokelo jaaka tsa kwa Nkurenkuru, Ondangwa, Oshivarongo le Havana tse bošweng jaana di neng tsa bona madi go tswa banka ya ditlhabololo ya Namibia. Mapodisi kwa kgalo ya Zambezi kwa stationeng sa mapodisi sa Minias Brian Lipotu a ne a kganena teraka e neng e rwele dilwana tse di sa letlelelweng nako fa ba ne ba dira tiro ya bone bosigo gare ka Sontaga. Nako ya tiragalo banna ba le babedi ba Namibia ba dingwaga tse di masome a matlhano le borataro le masome a mane le borataro ba ne ba tshwarwa mme ba latofadiwa ka go tseya pipa molomo. Go ya ka molaodi wa station Senior Inspector Muyambano Manyando, badiredi ba ne ba amogela molaetsa ka nako ya borobedi maitsiboa fa ba ntse ba le bopatroleng ka traka e e neng e tswa Katima mme ya Kongola e rwele dithoto tse go belelwang e le tsa bolotsana. Manyando a re tshedimosetso eo e ne ya dira gore mapodisi a dire sekgotletsi se sennye mo tseleng pele ga Kongola kwa traka e neng ya thibelwa ya phuruphutswa gone. Ka nako ya phuruphutso bontsi jwa dilwana tse di fetetsweng di ne di sena ditlankana tsa Namibia Revenue Agency NAMRA. Teraka ya teng e ne ya tshwarwa mme ya isiwa kwa lephateng la mapodisi la Minias Brian Lipotu kwa mongwe wa bakgweetsi a neng a latofadiwa ka gore o ne a leka go tsietsa lepodisi ka dolara di le 800 mo go neng ga felela ka gore kgetsi eo ya tlholwe ka go tsietsa. Thoto eno e ne ya akaretsa mabokose a bojalwa, disigarete, dikgamelo tsa boitekanelo, mašwi a itiretsweng, dikgetsi tsa ditapole tse di botse le dikgamelo tsa diaparo. Ba ba latofadiwang ba tshwerwe mme go sofetswe gore ba tla tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo gompieno. Dipatlisiso tsa mapodisi di tsweletse. Palo e kgolo ya batho ba ba nang le bogole ba ne ba phuthagelela mo tsatsing la ntlha la beke ya bosetšhaba ya batho ba ba nang le bogole le le ne le tshwaretswe kwa Luderitz Waterfront Development Conference Center. Segopotso seno se tla tswelela go fitlhela kgwedi ya Seetebosigo e tlhola 11. Mo tlatse ga setlhogo sa go aga Namibia e akaretsang botlhe ka go neela maatla go tlhabolola go fitlhelela le go nna le seabe ka go lekana ga batho ba ba nang le bogole. Go gatelela gore batho ba ba nang le bogole ga se fela go ba lemosa mme le gone ke go ba akaretsa.
go bolelwa gore ke tshono ya go bana ya matla ka gonne go tswefetswe gore batsa karolo ba nne le kitso le bokgoni ka dithulaganyo tsa go aga bokgoni. Nako ya beke go tla ithutwa le go rotletsa go akaretsa botlhe fa e ntse e nonotsha molaetsa wa gore batho ba ba nang le bogole ke batsaya karolo ba ba matlhagatlhaga mo tlhabololong ya sešhaba go na le go nna fela baamogeding le go bana dithuso tsa puso. O reditse dikgang tsa gago ka NBC.

lo ya sechaba go tswa motse mogolo wa Namibia Windhoek. Mapodisi a Namibia a tshwere ba belela botle ba le robongwe ba ba latofadiwang ka petelelo ya motho wa mme wa dingwaga tse 25 kwa o kagangja mafelo a beke. Batho botlhe ba ba belaelwang ke bana ba dingwaga tse di fa gare ga 15 le 16. Tiragalo eno go bolelwa fa e diragetse mo moso wa Sontaga fa motho wa mme wa dingwaga tse di 25 a ne a tlhaselwa le go betelelwa fa a ne a boela gae. Go ne ga bolelwa gore ba belaelwa ba ne ba mo tshosetsa ka dithipa. Pego e bolela gore ba ne ba tshaba fa ba bona dipono tsa dikoloi di atamela. Motho wa mme yona o ne a isiwa ko kokelong go ya go amogela kalafi mme go tlhalosiwa gore seemo sa gagwe se a itumedisa. Setlhopha se se laolang sa kgotlatshekelo sa re mosekisi mogolo wa International Criminal Court ICC Karim Khan o ne a kobiwa nakwana mo tirong ya gagwe moraga go tlhomamisiwa ditatofatso tsa maitsholo a makgasa a tlhakano le dikobo. Mo polelong biro ya phutego ya mafatshe a mekgatlo e ne ya re e tla romelela Khane kwa dikgotlatshekelong tsotlhe tsa maloko a 125 a ICC tse di tla tlhophang gore o tla felela kae mo kopanong e e kgethegileng. Ofisi eno e leng komiti e okametseng ya kgotlatshekelo e ne ya bolela gore e rometse Khane moraga gore e dire tshwetso ya yone ka ga kgetse ya kotlhao e e amanang mosekisi. E ne ya bolela gore tshwetso eo e ne e theilwe mo pegong ya dipatlisiso tsa lekgotla la ditšhaba kopano kgakololo ya setlhopha se se kgethegileng le bobankge ba tsa boatlhodi le dikgakelo tse di kwadilweng mme ga yaka ya tlhalosa ka botlalo gore e ne ya tsaya tshwetso jang. Polele eo e ne ya bolela gore tshwetso ya lekgotla le tshedimosetso tse di amanang le yone di tla nna e ntse tsa sephiri. Babueledi ba ga Khane ba ne ba bolela mo polelong ya bone gore o ne a gana tshwetso eo ka tsela e e gagametseng e bile o ne a bua gangwe le gape gore ga a molato. Amerika e ne ya gana go letlelela moletsaphala wa maemo a a kwa godimo wa Somalia go tsena mo lefatsheng go ya go nna le seabe mo metshamekong ya sejana sa lefatshe sa FIFA mme go ne ga nna le matshwenyego ka ga dithibelo tsa mosepele go ya Washington le tsela tse di amang kgaisano ka teng. Lefapha la Homeland Security le ne la netefaletsa Al Jazeera gore Omar Artan o ne a sa letlelelwe go tsena mo lefatsheng moraga go goraga kwa South Florida ka la matlhatso. Mmueledi wa DHS yo o kwadileng email mme a sa tlhalosa dintlha dingwe ka botlalo a re Artan yo kwadisitsweng jaaka mongwe wa baletsaphala ba FIFA ba 52 ba jana sa lefatshe o ne a thibelwa go tsena ka ntlha ya go tsenngwa le go tlhatlhobiwa ka mathata mangwe a sa itsegeng. Le fa go ntse jalo go goroga ga ga Artane kwa Amerika go bontsha gore o ne a na le visa tse di siameng pele a tsamaya. Somalia e mo lenanong la batho ba ba sa letlelelweng go etela mafatshe mangwe go ya ka tautina Donald Trump. Artane mongwe wa baletsaphala ba maemo a ko godimo mo Afrika o ne a tsile go nna mosomalia wa ntlha go tsamaisa motshameko wa sejana sa lefatshe. Go ganwa ga go tsena ga gagwe ke kgang e amanang le melawana ya maeto ya kwa Amerika le sejana sa lefatshe se se tshwarwang mmogo le Mexico le Canada. Mapodisa a Kenya a dirise ga se a dikeledi gompieno go phatlalatsa bagwanti mo toropong ya Nanyuki e leng mo bogare jwa lefatshe e kgatlhanong le lefelo la serubi sa baagi ba Amerika ba ba tsenweng ke Ebola fa Amerika e tlhaganetse go le aga lefelo la teng le fa kgotlatshekelo ya Kenya e ne ya laela gore go seka ga dirwa jalo. Lefelo le rulagantsweng la malao a le 50 mo bothibelelong jwa sesole sa difofane le galefisitse batho ba le bantsi ba kwa Kenya. Batho ba le babedi ba ne ba bolawa ka nako ya megwanto ya beke e e fetileng kwa Nanyuki ko
go mogapelo go ileng ga gola teng fa baagi ba Kongo fa ba laudi ba Kenya le ba America ba ne ba thwamisa phatlalatso gore ba tla thusa lanao leo le fa gona le ditalo tsa kgotlatshekelo. Mapodisi a ne a thuntsa gase e bakang dikeledi go gasanya ditlhopha tse dinnye tsa batho ba ba neng ba kgobokantse go sa le gale moso ono. Taolo ya tautuna wa America Donald Trump a irile ga kaka a letlelela batho ba ba nnang le twatsi go tsena mo America go farologanya le ka nako ya go runya ga bolwetse jwa Ebola ka 2014-2016 kwa Afrika Bophirima fa batho ba le mmalwa ba ba tsenweng ke twatsi ba America ba bona kalafi kwa America. Go digela dikgang tsena reetsa gape dintlhakgolo tsa tsone. Tonakgolo Elia Ngurare o laela mafapha gore a se ka fokotsa mananeo a dijo ka tiro gongwe a madi ka tiro. Mapodisi a kgaolo ya Zambezi kwa stationeng sa Minias Brian Lipoto a ne a kganna teraka e e neng e rwele dilwana tse di sa letlelelweng nako fa ba dira tiro ya bone bosigo gare. Fa mosekisi mogolo wa International Criminal Court Karim Khan a kobilwe nakwana mo tirong ya gagwe moraga go latofadiwa ka maitsholo a sa siamang a tlhakanelo dikobo. Seno ke bokhutlo jwa dikgang tse dingwe o kgona go di amogela ka nako ya bone mme ditlhogo tse dikgang ka nako ya bobedi. Lesome le bobedi morago ga nako ya bongwe a mo nako ena ke go neele pego ya loso.

Go ntse yalo mogaetso, ke aka ke santse ke na le wena mo nakong eno ya motshegare, mme gone ke yana mogaetso o tla ke go tlisetse tatadisodikgang jaaka ke go e baakanyeditse jaana motshegareng wa letsatsi la gompieno. Modirakanophemetso o ne a kopana le go buisana le Rre Disang o Lebile a bua ka ga letsatsi la Archive Day. Letsatsi la Archive mogaetso ke la go gopola motlobo wa dibuka, dibuka a di bewang teng mogaetso le tse dingwe le tse dingwe tse di botlhokwa segolo thata kwa di-library. Ee, jaanong tla ba bua ka ga ba buisana ka ga letsatsi le la botlhokwa le le bidiwang Archive Day. E nngwe kgamogaetso ke tlabe ke go tlisetsa ka ke ne ke buisana ke ana le Rre Joseph, jaaka ke ne ke etetse sekolo se se a go mo go Babese, mme a re tlhalosetsa gore ba tsweletse a kae motho bokare sekolo se mogaetso. Motho o ne sa dumele gore batho ba re ba tla ga sekolo mo dikgweding di le nne. E ne le motho a ipotsala o akanya gore e a ruri ba bola a ruri, mme ke letse ke le teng kong maabane mogaetso, ke ile go iponela ka matlho a phage. Dikago di ruletswe, ga utlwa motho a gore a re dikago di ruletswe jaanong.

0: amoratwa kgosi ya lewabi.
1: Bontsi ya le mogaetso, ke jaaka ke ne ke go tlisetsa jalo puisano me le re Joseph go tswa ko sekolong se sešwa se sa agiwa mogaetso mo toropong ya Gobabes. Ke sekolo sa primary, mme e tla re mo kgweding tse pedi tse di tlang jaaka bolela mogaetso pele gore ba feditse, mme ga o le motho ga o etetse kong o ka dumelana le se ba se buang gore nnyaa, mme ruri ba theogetse batho ba bomme le borre ba ba berekang gong, o bona gore ba tsentse marapo dinameng. Me ya no re tsa gore tla re ha dikolo di simolola gongwe mongwa go tlang, le gore go tla agwa le se sengwe sa secondary ha thoko ga seo. Ke ra gore motho ke go lebogela le go akgola maiteko a puso mogaetso, ga gore yaanong a e santse re na bangongorege fela, e ne re ga go dira selo se sentle le gone re akgola re leboga gore nyame, go na le maphata mangwe a lekang go tlomamisa gore ditirelo di kgone go ka tokagala. Ngwaga le ngwaga re a itse gore go na le tlhaelo ya diphaposiborutelo, dikolo barutabana ba ngongorega gore hela ditlelase di tletse bana bantsi lo di tshwanaletse, mme jaanong sekolo ga se agiwe le se sešwa jaana re tshepa re dumela gore nyaa e tlabe se tla gokotsa bontsi jwa baithuti. Sekolo sa projeke mo Gobabe se le sekolo sa Gobabes primary, dikolo tse ka bobedi di tsamaya ka bana ba heta 1000, akanya bana ba le 1000 mo sekolong. Yaano go raya gore le sekolo sone se sa agiwang se ga sa lekana mogaetso, ka gore sekolo motho ka tsaya gore se ka tsaya baithuti ba le 500. Yaanong se le sengwe hela se agilwe, sa secondary ga se tla le gone re tlabe re leboga, mme motho o hela ntse o akanya gore dipalopalo di tswelela ka go gola tsa baithuti. Mogaetso, ke aka ke ne ke tsamaile le wena jaana motshegareng wa letsatsi la gompieno mo thulaganyo ya rona ya leitho. Ke tshepa re tla bo re kopana gape mogola ka moso, mme ke re re tla tsamaya le wena le mino mogaetso go fitlhela wa go tsaya ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya bobedi ka modira ka nna Noa wa Gamadigwe.

re tla be re boeletsa motshameko wa gape ka tsatsi lone la matlhatso metsotso e masome a mararo go tswa konakong ya bosupa pirimaneng eo ya tsatsi la matlhatso ora re tla be re boa gape re boeletsa episode 13 gape le gape ya tlabe ke go e neela mo nakong e sa fedisang pelo khutlwana sa tsa metshameko le sone se teng re tla feta ka metshameko ele ya NFA Cup 2026 re bua jalo ka metshameko ya bomme le borre itse gore gona ga dirwa di-draw tse di neng tsa helela jalo di rulaganya ditlhopha gore di ya go tshameka ka mokgontseng jang le gore di ya go tshamekela kae re setse re itse mo nakong ya gompieno re amogetse malatsi a gore ditlhopha tseo di ya go thulana leng le gone gore di ya go thulanela kae ke nngwe ya tse e le gore re tlabe re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo re sa lebala jalo le metshameko ya World Cup 2026 World Cup ye le gore e tlabe tshwaretswe gone ka ko Canada, Mexico la America re tlabe re feta ka yone mo nakong e sa fediseng pelo go utlwa gore re go tsamatsama jang announce already tse fela jalo motho o montle ke itse gore ba le bantsi ba lebeletse thata-thata metshameko yone ena ya 2026 World Cup gore e simolole jaaka re tla be re bona motshameko wa ntlha ela gare ka setlhopha se le sa Mexico le Bafana Bafana setlhopha sa Aforika Borwa banna ba tshamekela gona ka ko Mexico motshameko wa bone wa ntlha kgwedi ena ya setebosigo e bala malatsi a le lesome le bongwe ke ngwe a tsone tse e le gore tla be re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo ka moo ke re nnantse o reditse fela jalo tlhaile tsebe o reditse submarine o iketle rola ditlhako o reetse seromamowa sa go sa mo morato a sa thiwa ye sa fa ke go tsokotsa mo nakong ena ya gompieno ke tsatsi la la bobedi ba re Tuesday ka seesemane choose that a Tuesday. So re tse jalo molaetsa o botlhokwa-tlhokwa go tswa ko go bone ba tsa botsogo ba re letsholo lena la go entisa bana kgatlhano le bolwetse jwa polio le ntse le tswelela pele tla re motsatsing nnyaa le simolole motsatsi le simolotse motsatsing la maabane tota letsholo le le simolotse motsatsing la maabane go raya gore le tla be le ntse le tsamaya le go fitlhelela kgwedi ena ya setebosigo e bala malatsi a le lesome le bongwe di-11 tsa ga June yaanong ga e le gore o na le ngwana yo e le gore o dingwaga di lesome go ya kwa tlase tswetswe isa ngwana a ye go neelwa lerothodi go sa kgathalesege gore o ne amogela lerothodi dinako tse di hitileng tse le tsamaloba tsele ee ga go kgathalesege isa ngwana fela a ye go bona lerothodi e le gone go thusa bana gore masole a bone a mmele a kgone gore a itshetela a tie go lwantshana le bolwetse jone jwa polio e tla be le letsholo le tlabe le diriwa jalo gone mo kgaolong ya Commerce ga mmogo le kwa kgaolong ya Umaheke ya go raya gore ga o iphitlhela o le mo kgaolong ya Commerce o le mo kgaolong ya Umaheke go simolotswe motsatsi la maabane a re ye ko mahelong a e leng gore bana ba neelwa lerothodi ko gone kwa dipateleng gore ba kgone ga go bona marothodi ngwana ga go ga e le gore o kwa tlase ga dingwaga tse di lesome tswetswe isa ngwana ye go bona lerothodi go mo sireletsa kgatlhanong jalo le bolwetse bone bwa polio ya ke yone molaetse le gore ke tla ko go tshwaretse mo nakong kena ya go upire botho motle lenaneo la rona la sosologa re tebula fela lenaneo la rona ka molaetsa o

0: Pokada no na boya kake, endi ganda kake ire kake akotoka. Na thapo shuru pe hina ura rine.
1: Pokada jike poka chakanje.
0: Pokasa kwe endi ganda na na keri kwe ina ina kushwa ye ke muna dino kake ya.
1: E shore. Kada ndu na ngakupwa mwasho mutana kwanje. Amuno hupo. Umbwa.
0: Papa na bano mwasho mwango kumusengira shike.
1: Papa wona cho kwa shibi. Monganda yanje.
2: Esha kora kanduka tanda, wonji munu mokunyendo mahoko.
3: Uredi tesu ruma muwase se tuna sa TYSFM. Papa chile mwase kharengwa pirimani.

0: o reditse lenaneo la sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: O reditse seromamowa se se tona sa TYSFM o phakile mosegareng go a phirimaneng.

0: po panga o ka tike mama ke heye.
1: Yay, you're not pregnant, panga.
0: Hesh, mwa mbali mbiri anjo shomu kondo amburu to.
1: Hi, mkai ndikura ma apo sho olaina imi. Mwacho akana.
0: Mwacho abi.
1: De yada.
0: Hesh, bwa unyanda shinene mwacho apanga.
1: Oh, mwacho nga tuende tuka celebrate. Kwa kane nga tuende weekend onjo. Let's go, girl.
0: Tukala ndo muno kwa mwacho wakaka entu.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

maitapolo so a baša da le wena re tlhape re tsere le gone fa re ja monate ntate o a itšagere a jajajajaa o tlhape go le monate o fitlhela ka nako ele ya botlhano re dišapa betsa go utlwala ntate tlhape ke ntse ke le gone fa betsa ntho tse tumileng ka tsone fitlhela ka nako ele ya botlhano ke go tshwaretse mmino o monatenatenate o seka bababa bebebebeba wa ba wa suta wa ya kgakala ka gore e o tla fetwa o tla fetwa ke monate tla fetwa wena ke monate a e le gore wa suta a re betse go utlwala seišhele sa botšhaba tšhela tšhiwa ya safa submarine onketsa la bobedi ntate moletsa 2

0: ena re utlwile ebile a re samperele go mo dikganye tse di setlhoeng mo nakong ena ya gompieno. Kganye le neng ra e utlwa e le ya bashimane bale ba barobongwe ba e leng gore ba ne ba go betelela mme wa dingwaga tse di masome a mabedi le botlhano gone ka koo ka ganja mo mafelong a beke he nna ke setse ke ga kgametse wa itse a ga ja ga kgamala kana re bua ka bashimane ba e leng gore ba gare ga dingwaga tse di lesome le botlhano le lesome le borataro 15-16 years ba e leng gore ba ne ba dikaganyeditse mmeo ba mo logetse segwenegwene ba mo betelela jaanong ba sepodisi ba re ba setse ba tshwere bashimane ba botlhe ba bonaene jwa bone ba setse ba ba tshwere he ke ga kgametse nna kana ga go begiwa ka kgangye re utlwa jalonane ke ithaya kere gongwe go tla buiwa hela ka batho hela ba batona ntse ana go buiwa ka bashimane hela ba dingwaga tse di ko tlase 15-16 years he bana ko gore ba tsamaya ba le 9 hela jaana ba le segopa ba le 9 ga gona le ga e le mo go bone o tla reng hela ditsala na re re 'irang wa bo bona botsala gore bontsi yang ga e rona banana re tla tlholwa ke botsala mane ga e botsala bo tla re bolaya bona rona banana ga re sa itlhokomele ga e bonana bo tla re direla mathata bo tla re tsenya ko ditoronkong kwa re sampere le bannyane ga re tshwantse ra itlhokomela o raya gore re le 9 hela jalo ga tlhokana le e leng gore o tla renya ao majita re 'irang ai man 16-15 years ai ke mathata a re utlwe ka kwano tšhaba dumela tšhaba hello
1: Se boa boane
0: ra se boa boane.
1: Ha le sa tsile go tlhabetse ba re na ra le go
0: tlhabetse. Go ntse yalo.
1: Ha go ngwe wa bo ba tla go tsena nne le sa go lekele.
0: Nkgonne.
1: Ya o ka hanja ye mongwane tota tota la nkare. La o ka seka seka wa bala maina wa. Ke sa gore o tsena no re.
0: Lentswe la go kare le tla le timela wa itse
1: ke a re wa go tlala le gore batho ba boke ke ba jangku
0: ke ba jangku
1: ba jangku ke raya ba rona ba ba nnang ko noso kwa
0: ehe
1: re tle ba reke ga o ba se ba bua Setswana wa re ba jangku
0: e ra
1: mme bone e le mabampu
0: ehe
1: o bo lebeletse gore mme batho ba e le bana kana batho ba ko dingwaga tse di kotlhea tse tota ela ke tle ke re ramasedi batswana re babedi ba bararo ba e le gore o ka iphikela tse mo diphatseng tse dintsing yalo mme motho wa motswana ke motho o boboi
0: ya
1: ba jangko ela utlwa gote ela ga bile a o tshware mopedi mogolo moso ka molala ka moso o humile
0: ehe
1: dilo tse ke khumo e leng gore ba batla khumo ya gore khumo e sa e berekelang
0: ao khumo e ntseng yang rra e ntse e ba tsenya mo teng ga ditoronkwana ke ra bone ba ba robongweba
1: baa ke re megolo mo akana go tswara a wa go survive kana ga o go survive
0: ehe
1: ga o kgabagantse mololwane go raya gore wa ikoteni a ke ranka ba sa tswara kana go raya gore batho ba bone ba ile kwa e le ke thulaganyo
0: ehe
1: a ke re ke leano le le gore la sekasekwa ba dira ba le plena pele ga nako ga ba le implementa bone ba itse gore maduo

Nyambe, nyambe tanchi, tanchi go siame ra. Tanchi. A gine le diatla metsing motho o montle, gine le diatla metsing. Ka le hokoleo. Le molitsa le buang, tlhoka ina le buang. Nyame o le boetse morago, le boetse morago rra. Nna la khanya ga go ya utlwala re ke mathata tota ba banana ba tshontse gore ba rutiwe ba go gagamadiwe molao ke batsadi banana ba rutiwe malatsing a o itse gore ha se gore batsadi ha ba dire go le gontsi go khalemela bana ko re hela malatsing a botlhoka tsebe le bone bo ile magoletsa ntate botlhoka tsebe bo ile magoletsa mo baneng ba sešhaba ka nako tsa rona ne re sa re gore ne re sa tlhoke tsebe ne re tlhoka tsebe meela mogolo na ra kgalemaela re je o kgwa o thelela o kgwa o thelela o itse gore a e chaile yanong malatsing a rra ga o bua le ene hela ka o lebakwa o go ntshetsa leleme hai hai ke mathata o bona gore nine e yotlhela ya go katogana gone ko ko toronkong kwa nine e ga nne e le ko e tsene sekoloe bogolo ya tsena sekolo hela ya go graduata bangwe ba nna ma-teachera bangwe ba nna bonnese bangwe ba nna ma-enginere le go tla nna botoka yanong bona gore nine e yotlhe ya tsamaya hai hai ke mathata nyatlhe re tloga re kgaogana mo nakong e sa fediseng pelo a re kgweetseng sentle bagaetsho yaka re tla be re tswa ja itse gore ba bangwe ba batla go itlhaganela ba ngwega go sa le gale gore ba ye go tsena mo tseleng eo e ba ka ngwang e tsengwang dihampoele ke re re le kgweetsa jalo sekala fela pelo bagaetsho sefeleng pelo sefeleng pelo kgweetsa sentle hela ka kelotlhoko re itse ditsela dikotsi tsa tsela tse e le gore di a diragala

0: mamaratwa kgosi ya lewa.
1: Re go dumedisela jalo ke lempetse wa sa ka tshego go dumedisa ka ene ka e kwa goreng tentle madube a magolo ke boitumelo jo bogolo gore re kopane jalo mo thulaganyo ya rona ya Matlhatsana Drive Show. Ke go isa lapeng ka ditiragalo tse dingwe tse di farologanyeng tse ke di tshwereng kano, ke tsa mapodisi, ke tsa pharakano. Selelo segolo mo motsemogolo se utlwala kgakala ba re ba ba tsenyeditse dilo di bidiwa di-speed hump. Maloba ke lebile video e nngwe yana ya ko Botswana, rremogolo a eme a tlhalosetsa mapalamente mokhanselara mabapi le se ba di tlhokang mo kgaolong. Yaanong a re lo re tsenyeditse disekontere go gontle, mme fela re kopa gore kana dikoloi go le ga di ataboge ka re di tswa kwa nnyanyanya. Yaanong re kopa gore lo re tsenyetse dilo tse di hatse. Yaanong ona a bua ka sekgabagadi a re ke kopa lo hetsenge jabio je bi gogarwa e bingo bihambo. Yaanong golo ko motsemogolo kongwe ebile gore ba lo utlwa sentle go tswa ko Botswana ko kgalagadi gore tsenyetsang maventuku batho ba ventuku dihambore di tsentswe ka ga Western Bypass ke selelo. Moreetsi yo o reditseng o le ko kae ga ke bolele batho ba ventuku etse gore ke bua ka gae. Yaanong ga o le ko dikgaolong kong ke a go bolelela se ka re ya ventuku o bo o re o tsena ka Western Bypass o tsholetsa lebelo. Go tsena mo nakong e ga ke latedise dikgang koloi ile ya palama speed hump sa teng ka lebelo e senyegile. Baitsenape ba ile ba bua dikgang tse di harologaneng le mafatlhele a diinthanete, ba bangwe ba ile ba bua mabapi le gore a highway e ka itseng di-speed hump. Yaanong itse gore highway go na le e nngwe e le gore o ka siana lebelo la tagtag kilometer per hour kapa o kgweetsa lebelo ebile 120 le ne wa letlelelwa mo di-highwayng tse e leng gore di tshwana le yone eo ya Western Bypass. Ke itse jalo gone gore go na le lefelo le lengwe le le gore kgona go tshweetsa lebelo go ikela 120. Jaanong akanyala gone gore mo lebelo la 120 o bo o kopana le speed hump. Gone go na le jaaka bangwe ba bua ba re go na le matshwao a a supang gone gore go na le speed hump gapele gale go na le eng, go na le diroboto kapa ke re di-traffic light jalo. Ke boammaaruri ene ke so se tshwanetse le gore ga o le mo kgweetsi o ithute go bala, ithute go leba matshwao a tsela go itse gore kwa pele go na le eng mo tseleng. Ke ka mo o bonang ga o le mo kgweetsi di tshwana le bo di-cell phone di sa letlelele gobane e kgona go go distract, e kgona go go tsaya mogopolo fela ebele gore kanong lebile mo cell phone kapa mo dikganyeng ke bone batho ba mo koloing ba rata go gesa bakgweetsing dikgang di ntsintsi ke ka one be kagamekaga. Yaanong motho bo kgabaganya fela one tshwanetshwao le go supetsang gone gore go na le speed humpa kwa koloi e gang ke ta e ukwisa fela mokgweetsi botlhoko botlhe le lona ba lone lontse le mo distracta lore le mo jesa mogopolo nala ka dikgang ka dinnye ga go hetoga a leba ebile gore o palame speed humpa sewa ka lebelo. Yaanong se molato gape le gone ga o se lebile ga se molato ka lebaka la gore go na le matshwao gore lo sang gore ga ano go tsiwa di-traffic light tse e leng gore le tswang dikganela lebelo. Yaanong ke dilo tse dingwe tse e leng gore re le bakgweetsi tshwanetse ra itshwaya phoso go tshwanela le o tla ntse o kgweetsa go nna le pothole twa tona mo tseleng o ka ntha gore o tla omana gone gore ya pothole ne e sa tshwana go beele go dilo tse dingwe ke dilo tsa tlholego tse e leng gore go ntse jalo ga nka ke he di tshwantse le motho a tsenya speed hump. Mme seo ke batla go ruta gone gore ga o le mokgweetsi dilo tse dingwe o tshwanetse wa itse fela jalo gone gore ga o le mo koloi kgweetsa lebelo le o kgonang go laola koloi ka lone. Mme le ntse go ntse jalo speed hump sa teng le sone se modumo wa teng ke gone gore yaanong Western Bypass mo nako e ga o leba di-video leba di-picture tsa teng go tswa ko wentuku kong o bona jalo gone gore pharakanyo e tsamaya ka lebelo la khudu. Highway e le gore letelela 80 kilometers le 120 jaanong gate o kgweetse kapa ke 100 se kae se nge tswetswe ke 100 highway ke tshwara gore eo ya bentuku ke 100 ga ke sa mose. Jaanong mpolelela gone gore highway e tshwanetse wa kgweetsa 100 gompieno ke yone e bakang conjunction ya lo re bua ka lebelo la khulu gore dikolo di tsamaya ka bonya ka lebaka lo la speed humper ya gore yanong kolo engwe be tla kgabaganye tshwanetse go kotse lebelo engwe e kotse lebelo jalo le jalo le jalo. Ha e ne e le gore speed humper sa tsentse ya teng ditsenyeditswe ka lebaka la go thula go gontsi ga batho go nkile ga diragala thata ke le mo Western Bypass. Ba gaetse go na le borogo jo botso bo tsengwe ga godimo ga tsela jo e le gore bo letlela batho go kgabaganya ga godimo ga tsela. Why not? Ka tla go sa tsenye jone jo wa borogo jwa teng jo e le gore o tla bo thusa jang. Le gale ga ke itse ke dilo tse dingwe tse e le gore ga ka bo thulaganyo ya rona e letlelela dingangisano ne re ka nna le one jalo nna le wona re buisana gore yamme jalo ga le segone se lo go a senya ga le go siame jalo gore jaaka ke buile ga gona ke lebile le kgang e siameng gape ga ya siama e siame ka lebaka la gone gore tota batho bakgweetsi ba bangwe ba dira go hetelela ba o driver lebelo le kopa jalo 100 bokgweetsi kana go nna le bakgweetsi ba ba tlokang mo tseleng ya teng motho a betsa lebelo le wa 140-160 mo tseleng yone eleo yanong polelela hela lebelo le lekalokalela mo tseleng e e dutseng jalo e le gore e mo gare ga toropo e ke gore ga kry yanong ka tutura ko masda lebaka ga borocky crese kaga-kaga jaanong bopane spam jaanong o mpolela gore why ga le mogaka go tsamaya batho lebelo la 140 mo tseleng ewa motho ga ka heta a tsena ka lebelo wa go dira yang. A re tlogeleng go batla go ithira di-expert tsa dikolo gore na ke itse gore ke tabe ke kgalena ke reng ke reng ba gaetse kotsi ke kotsi hela gore moitseanape o dutseng baitseanape ke ba ba bolelwe ke dikoloi ba tshwana le bo Michael Schumacher batho ba ba kgweetsang dikoloi banna ba bolelwe ke dikoloi ba ba ntsintsi hela jaanong a re bueng ka nnetela e gone ya gore

Gontse jalo moreetsi re tsweletse mo dikganyeng tsa rona se e le gore ke tsa mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana The Drive Show. Re ya kae? Re ya mabapi. Re ntse re bua jalo ka thulaganyo ya gago ya mantlha e go gorosang kwa gae le mogase wa gago wa go ratwa ratwa ke ba botlhe. Mme Modimo a re ga itla o ratwa ke ba botlhe. Ee, motho a kare mogase wa gago wa go rata le go thuiwa le kapa le go ilwa. Mme ke tlabe ke go rolela jalo ga tsena ke digala thulaganyo ya rena ya matlhatsana. Mme itse jalo gona gore tlabe re ntse re tswelela jalo re tsena mo go tsa rona tsa metshameko go tsena jalo ka nako ya rona bosupa. Ke tle ke go hetise jalo mo dikganyeng tsa rona tse e le gore ke tsa mapodisi. Ka gano lo bone kgang e ileng ya diragala mo tsatsing la maabane maitsiboa. Hela ka ha kana nne ka ha le kana msi ka ha tuwa rongera mo location la Tengere o na tswela ko dishopong kwa a rekile borotho le mongopo le boroso belo re yanong tsena ga ntlo ya thoko nnyaa ke rekisa boroso kie a kopana le rre le mme o le gore nnyaa mme tla ke le rekisitse boroso kie belo gore go simola komano ya gore rre ne o kopanang le bone re wa ga o na le mme o a ba a gana go duela ya be nna komano e le gore helela e le gore ba ntsha thipa mme o ntsha thipa salary o morago mme go dumelwa jalo jaaka kganyano e tlhatsogile sentle ka bamapodisi gore mme a kapa reo a ba tlhabiwa mo mokwatleng ke monae mmeo yanong mme e rile gore ga ba tlhaba reo mo molaleng reo o feleletse a go siamisiwa ke kokelong ke bamapodisi mme o boetse mo seemong se se siameng gobane letse maabane a le mo seemong se se tlhobagatsang se se bokoa se ebileng bontsi le ba sa dumele gore a ruri go tla tshela mme ba banga ka ba setse ba re ba supa jalo gone gore o seemong se se botoka thata. Right, e nngwe kapa tse dingwe dikgang tse ke di lebileng ka gano ke dikgang tsone tsa diritibatsi moreetsi ba mapodisi ba supa jalo gone ka tiragalo e le gore ke ya diritibatsi tse e leng tsa tshwaro jalo tsa le kgwedi e fetileng ke kgwedi e fetileng e thola gangwe go tla jalo e tla fifing e re goa go kela e ka fifing jaanong ba supa jalo gone ka kgwedi ya mai ba mapodisi ya namibia ba supa jalo gone gore bokete kapa selekanyo sa diritibatsi tse e leng tsa tshwaro hela jalo mo kgweding eo ya mai ke selekanyo sa cannibals di tsa boleng jwa dikilogerama tse ka nnang dikete tse makgolo a mabedi masome a bedi le boraro lekgolo masome a robongwe le bone koma botlhano botlhano mandrakes tsa ditapole tse di ka tshwarang makgolo a robongwe le some le supa koma masome a supa le botlhano crack cocaine ya diunite tse e ka nnang 50 kapa 579 makgolo a matlhano masome a supa le robongwe cocaine powder ya digrama tse ka nnang lesome le robongwe dipilisi tsa aborsi tsa go senya mpa di ka tshwara masome a manne le bone jaanong ka palo ya batho ba ba ileng ba tshwarwa ba bela ele ba ka tshwarang lekgolo masome a manne le boraro ba ile ba tshwarwa ba latlhegodi ka dikgang tse di dutseng jalo lekgolo masome a gore le bone ke ba namibia ba patile jalo ke ba lefatsheng la zambia ba le banne ka mo angola a le mongwe le mokongo kapa bakongolesi ba le babedi ba lefatshe la tanzania a le mongwe le wa kwa zimbabwe a le mongwe fela ba ba ile ba tshwaro jalo ka tatofatso e dutseng jalo ya diritibatsi tsone tse ke tswang go go neela jalo ka ka selekanyo hela mo kgweding e fetileng ya mai o tla tsaya ke kgang e leng gore a nyame go botokanyana ba gatse ga diritibatsi di ka gatisiwa tsotlhe tse di dirisiwa mo namibia la tshela rona le bodile ke la gore mapodisi a rona ba dira tirweng tedio tse di a tshwarwa mme ke la gore kgatiso ga ba ntshe yotlhe gore ke kae go diragala jang kae jalo le jalo mme ga go ntle ga go monate mo lefatsheng la namibia ga go tla mo ditiragalo tse tsa diritibatsi le go dirisiwa botlhaswa ga nnotagi o kgona go lemogela ka nnotagi gore namibia go na le dilo tse dingwe tse e le gore ga di ka diriwa legal di ka lekelelwa semmuso gore di dirwe jaaka bojalwaga kere ka dikiso se ya ko shopo o rekela go simolato mme yaanong mpolela gore ga e kabe diritibatsi di rekwa jalo jaanong ga di rekisiwe jalo ke ka bo bonang re sa itse bontsi jwa tsone go kwa moagiseng wa gago o rekisa diritibatsi ga ntla o itse
gobane ke kgang e le gore o e dira jalo ka go itshuba gore o seke wa mo lemoga kapa a seka ba a tshwarwa. Ka ditiragalo tse di dutseng jalo, moreetsi wa me a tla re tse pina ke go neele tse dingwe dikgang tsa rona tsa mapodisi.

Go ntse ke le moreetsi re tsweletse ke thulaganyo ya go ya matlhatsa tlhatsa tlhatsa tlhatsa tlhatsa ya matlhatsana. Ga se ya matlhatsa, thulaganyo ya go ya matlhatsana re gatela pele ka go leba dikgang tse dingwe tsa rona jaaka re tla re ntse re tsweletse. Le gale weso ke lebetse fela go mphetile fela ka kgang e le gore le yone ke leka jalo gore ke go rulaganyetse ka ba e le gore ke ba pharakano ba natese gore batle ba re neye kgang yanong. Dilo tsa batho o tla dula o ntse o siana-siana o batla batho ba o ka buang le bone mabapi le dikgang di ya go tshwana le tseo, gobane ke bone go gongwe ba romeletse tshedimosetso ya go supa gone gore jaanong go book-a ga go lekolwa ga di-driver's license le di-learners jalo le jalo jaanong go tla bo go dirwa ka mafaratlhatlha a inthanete. Thekenoloji re tswa ko seemong sa bogologolo mo e leng gore tshwanetse wa go fola di-line goreng kae kae kae, o tobetsa fela seemo bo romelela o book-a. Mme jaanong ne ke ka rata go bua le mongwe wa natese go utlwa sentle ka bone, gobane ke bone ba dirang ka dilo tse gore a kgang e tla ba sologela molemo, e tla ba thusa seemo kapa ya senya e ntse jang, go tla bo go dirwa jang gore a re ne le kgakololo ka botlalo jalo le ba reetse. Mme o se fele pelo, ke santse ke le motlhaleng wa bone ke a ba tsoma gore mo sešweng gaufi mo se gaufing re be re ka utlwa ka bone jalo ka tlhamalalo le ne bone ba re nayang jalong ka tshedimosetso ya go nna jalo moreetsi. Go se tsapa lefisang pelo. Right, go na le tiragalo e nngwe e diragetseng ka gao ka ganja e leng gore ke ya matlhotlha a pelo. Vrastag. Ngwana fela wa mosetsana o beteletswe jalo ke basimane ba ka tshwarang ke basimane ba ka tshwarang 9 mme jaanong ba le robedi ba le ba bone ba ile ba tshwara gare ga mantaga le labobedi mabapi le tiragalo e le gore ke ya go betelela ga mme wa dingwaga tse 25 years ba ne ba mo tshoseditse ka thipa ka hano ape mo Okahanja. Basimane ba ba gagare ga dingwaga tse 15 le 17 years old ba ba tshwereng jalo gareng ga mantaga le labobedi ka tatofatso e dutseng jalo ya petelelo ya motho wa mme wa dingwaga tse 25. Ke seemo se se kgobogatsang, ke seemo se se utlwisang botlhoko etsho. Ba bangwe ke ile ka bona ba botsa jalo gore ya e le gore mme yone ne a batlang mo mmileng ka nako ya go nna jalo, ba ga etso Namibia o gololosegile. So sa ntlha tshwanetse re itse gore re gololosegile. Ee, go borai re tle re gakolole gone gore re se ka ra dira dilo dingwe tse di rileng ka nako e e rileng. Mme kgololosego ya rona e re ruta gone gore motsamao gago ga o re le sepe ga se ya ka bogologolo. Ka re yana ga re dira lo rame re busetsa batho segologolo mo e leng gore maburuno go na le nako ya go tsamaya ga nako ya gore ne chaile ga ba batle bo bona mongwe mo mmeleng. Mme o bona gore tiro ya teng ne e thusa jalo ditiragalo tse e leng gore ke tsone tsa crime ne e le ko tlhase bogologolo.

gompieno e ditiragalo tse tsa borukgutlhi ke tsatsi le letsatsi, baka la gore motho ene o ipolelela gone gore ke gololosegile ke kgona go tsama 12 o'clock. Ga go molato baga ke bua gape ke ikgatele kere molato gaolo kgang ke gone gore re a itse gore go na le dirukgutlhi bona ga ba na nako eo ya gore gololosegile a go tsama o le mang a go diragala jang ba tla go senyetsa. Jaanong ga o batle go nna bontlhamo jwa dipalopalo tsa di-statistics tsa gore ga bo gore motho a ba bolewa kae motho a ba tlhaselwa kae ga bo gore motho a bo gore ga o batle. Jaanong ke gone go bamela hela seemo sa gompieno sa gore bagaetsho re tshela mo lehatsheng le e leng gore ga se ba rotlhe ba e leng ba siame, mongwe le mongwe o na le kakanyo tsa gagwe, mongwe le mongwe akanyela batho ba le ka nnang 9-10 ya batho ba betelela motho a le bongwe hela. Ke gore ke kgang engwe go o dulela ga tshwipe o le wena o lemoga gore bata ke tle ke utlwa mongwe o o ratang go bua thata gore le ga tsene le botoka ka motlhatse ga bo baeteledipele batho ba sweng. Motho gantla wa omana le ene ga o ka reetsa sentle jaaka ke gore ne go gatelelwa ke ne le kgatelelo yone e ne e sa siama, mme dilo tse dingwe jaanong gone jaaka re bua rere ne go na le nako ya curfew gore nako ya goreng mongwe le mongwe haste ee ne ba sa batle go bana mongwe mo mmileng ka nako e e rileng, mme jaanong rabe re tsaya lehatshe re simolola go ipusa bala dipalo le ba seemo sa botshelo gompieno. Gongwe ka be re utswile mengwe melao ya bone mme re e dira mme eo e ka be ise kgololosego gape ee ga se kgololosego go dula o kampilwe hela ya ka no ukwa ha ba itlhalosa ka nako ya COVID gore jaanong dingwe tsa ditshwanelo tsa gago di tlabe di tsewa ka lebaka la leroborobo go bana re go dutse jang jaanong ga gona seemo mme ba tsaya dingwe tsa ditshwanelo tsa gago gora ba boa ke kgatelelo, mme kgatelelo e ne e re berekela ga go tla mo ditiragalong tsa borukutlhi tsa bosenyi. Ga ke opele tiragalo tsa apartheid diatla ka re diemo dingwe ne di thusa mme di ka thusa e kabe go dirwa ka kagiso hela e le seemo se se siameng sa gore batho ba bolela go dela, mmeka nako ya COVID kore batho ba ba kopiwa sentle la gore baitse ne le molaetsa ela o gololwa mo dithelebišene mo diradiong kae-kae gore bagaetso nako e a re nne mo curfewng e kabe le seemo se se siameng sa mo lefatsheng la Namibia rabe rekabeana re tlwaetse gone gore re itse gore ba rotlhele 7 o'clock re mo molapeng go theogela ba baya go theogelang wena o batlang go itapolosa o talatlala mo mmile itse gore ke molato ke kolomolao wa tshwaro wa go thatlhelwa right legalega ke kongwe ke ditiragalo tse e leng gore di diragalo mo lefatsheng la Namibia wetsho ke go begela jalo ka tsa mapodisi le tsana tsa pharakano le matshelo ka kakaretso, mme yaanong ke tle ke ntse ke go ise ka lokolwapeng gore o goroge sentle ke lo phepetse bosake ba tlhatsana.

Retsi go ntse jalo ke thulaganyo ya rona ya tsa metshameko e tlang e ntse e tsweletseng jalo, mme ke tle ke go itse jalo ka metshameko e le gore ke ya NFA Cup Futsal e ba setse ba gogile jalo ditlhopha gore tla be di tshameka jang. Ke ka matlhatso kgwedi eno ya Seetebosigo ka malatsi a 13, go tsena jalo ka tsona kgwedi ka malatsi a 14, ra ditlhopha di tla be di ntse di tshameka ka mokgwa o latelang, jaaka tla be re bona setlhopha sa Emirates ba kopana le setlhopha se e le gore ke sa Glamour Boys, setlhopha sa Green ba tla kopana le setlhopha sa Windhoek FC, Samba Boys ba kopana le setlhopha sa Saints FC, Flying Fives ba kopana le setlhopha se e le gore ke sa 247 Fitness, Ongos ba kopana le setlhopha sa Young Bolos, Goals ba kopane jalo le setlhopha sa Lesit FC, Alnor ba kopane le setlhopha sa Celesio, mme setlhopha sa HTB ba kopane le setlhopha sa Woodscore. Ke metshameko e le gore tla be re ntse re bona jalo itiragala, moreetsi wa me jaaka ba tla ba ntse ba rulagantse jalo. Mme mo mafelong a beke re leng re bona jalo ditlhopha di tla dintse di tshameka mo metshameko e le gore ke ya NRU Premier League ya liga ya rugby ya Spain selegae, a ileng re bona setlhopha sa Dolphin ba shampolo ke setlhopha sa United ka nnotse 15 go tsa 18, ra bona setlhopha sa Grootfontein ba fenya ka 24 go ile 18, go setlhopha sa Kudus Reo Bakono ba ile ba latlhegelwa ka 16 go 20 go setlhopha sa Rehoboth, Unam ba ile ba latlhegelwa 41 go 52 go setlhopha sa Wanderers. Ke metshameko e e dutseng jalo e ileng ra e bona jalo mo mafelong a beke. Mo kganyeng e nngwe e re e tshwereng ka gano ba re sekolo se segolwane sa Tsumkwe Secondary School ba ile ba kopana jalo le setlhopha sa baagi ba ka ga Tsumkwe, ba ile ba tshameka le sekolo se segolwane sa Tsumkwe, mme sekolo sa Tsumkwe se ile sa fenya ka nno tse 3-1 go setlhopha se e le gore ke sa baagi community team. Jaanong ditshameko e rulagantse jalo ke mokhanselara wa kgona tlhophalo ya Tsumkwe Petrus Muji, yo e le ene ke le ka nako o e le morutabana gone ko sekolo sa Tsumkwe Secondary School, a re o ile a go tlhokelwa ke talente e o itseng le o e bonang ko sekolong sa Tsumkwe gore a ba ka rulaganya metshameko e dutseng jalo gareng ga barutabana le ba e leng gore ke ka tshwarelo gare ga baagi le ba e leng gore ke baithutwane kapa baithutwane ba sekolong sa Tsumkwe. Re gatela pele jaana.

E ke jaaka na le ba tla re ntse re tsweletse jaaka re itse gore mo nako e re bua ka metshameko e le gore ke ya di-FIFA internationals, ke ka mongwe o bonang ditlhopha tsa di-league ka bontsi di ka dintsi di eme fela jalo. Mme mo nako e re bone jalo metshameko e le ya diragala mo 'tsatsing la maabane jaaka ileng ra bona ditlhopha jaaka Colombia le setlhopha sa Jordan. Colombia ba fenya ka dilo tse 2 gole fela go setlhopha sa Jordan. Uzbekistan ba ile ba latlhegelwa ka nngwe e nngwe go 2 go setlhopha sa Netherlands. France 3, nngwe e nngwe setlhopha sa Northern Ireland. Mo 'tsatsing la gompieno metshameko e mengwe e le ya diragala jalo mosong wa gompieno jaaka ileng ra bona Spain ba tla ba ntse ba fenya ka 3, nngwe e nngwe go setlhopha sa Peru. Thailand le setlhopha sa China di ile tsa tshameka maleka go le fela go setlhopha. Metshameko e yone re tla e bona jalo mo 'tsatsing la gompieno ke metshameko e le gore gone jaana e tla e ntse e tsweletse jaanong ya Armenia le setlhopha sa Moldova. Metshameko e mengwe e le gore le yone e tsweletse ke ya setlhopha se e leng gore ke sa DR Congo le setlhopha sa Chile. Metshameko ya Tanzania le Rwanda ile ya khanselwa kapa ya emisiwa. Belarus le setlhopha se e leng gore ke sa Burkina Faso le yone e tsweletse gone jaaka re bua jalo. Metshameko e tla simolola ka nako ya bosupa ke ya Hungary le setlhopha sa Kazakhstan. Mme Russia le setlhopha sa Trinidad and Tobago ke yone e tla be e simolola ka nako ya bosupa. Armenia le setlhopha sa Azerbaijan di tla be di simolola jalo ka nako ya borobedi maitsiboa a gompieno. Kamoso re tla bona bo Senegal le setlhopha sa Saudi Arabia, Argentina le setlhopha sa East Iceland, Portugal le Nigeria mo 'tsatsing la kamoso ke metshameko e mengwe e bokete. Ga mmogo le England le setlhopha sa Costa Rica ke metshameko e mengwe e gore le yone ke tla gotlhe jalo moreetsi wa SABC gore a tla a amogele mo 'tsatsing la kamoso. Tsena tsa metshameko re tsweletse fela gone jalo ke Lomphe Ditsimasage re sentse re le mmogo.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Pentsana kwana go toropong ya lewatle ya Mossel Bay go kgaolong ya Garden Road. Batswa kwa kwa Mossel Bay le ditoropo tse dingwe ba ntse ba tlhaselwa ke ditlhopha tse di kgathanong le bafudugi le go laelwa go tswa ko lefatsheng la Aforika Borwa. Mmuso wa Malawi o tladitse ka gore batho ba Malawi ba tsamaya ka tsela go tswa ka Zimbabwe le Mozambique. Mokamedi mogolo wa lekgotla la mafatshe-fatshe la botsogo Tedros Ghebreyesus o gateletse gore dipatliso ka mekento le kalafi di santse di le botlhokwa go lwantsha go tlhaoga ga Ebola ko Uganda. Ghebreyesus a re batho ba tsogologa go tswa ka kemonokeng ya kalafi le ntshwa go sena mokento kgotsa kalafi. Mogogo wa lekgotla la mafatshe-fatshe la botsogo gape wa kgotse mmuso wa Uganda ka fa o itebaganyang ka teng le seemo fa e sa le mogare o lemogiwa, a supa gore kgato e o itisitse gore seemo se se ka sa bifela pele. Sentara ya Aforika ya taolo le thibelo ya malwetse le yone e netefaditse maitlamo a yona go ema ditsamaiso tsa Uganda tsa go tsiboga le go tiisa dithulaganyo tsa fa fatshe. Mogogo wa lekalana la botsogo ona a bua se ko phuthegong ya babegadikgang ka nako ya loeto ko Kampala. A e re pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Kemo ya dipoelo tsa Namibia e santse le kwa tlase ga kgatelelo. Mokamedi mogolo wa NBC o nopotse botlhokwa ja dintlha tse di amanang le kgwebo. Fa batho ba Malawi ba le 150 ba emeletse kwa Aforika Borwa ka go ithaopa. Dikgang ka botlalo di felela fa dikgang tse dingwe ka botlalo tla di amogela ka moso mo mosong ka nako ya boroba bobedi. Dikgang ka botlalo tsa nako ya bosupa di wetse jalo mo nakong ya gompieno a re amogele pego ya leso.
1: Amogelang pego ya leso, ba losika le ditsala ba latelelwa me Kapena Mundu Shavani. Ba lusika le ditsala ba latolola me Kapena Mundu Tsavani. Moswi o tshwetswe kgwedi ya Moranang e ne e tlhola malatsi a le marataro ngwaga ya 1970, mme o tlhokafetse kgwedi ya Motsheganong e tlhola malatsi a le 31 morago ga go lwala nako e khutsane. Moswi o tlogela ngwana wa mosimane le mosetsana, bo mogolwe ba le bane le bo ikgasediye ba le babedi. Go latolelwa bo ra Chaune, Ditshabue, Baumakwe, ba Raglas, Mokwe, Tsavani le botlhe ba ba neng ba itse Moswi. Bogosi jwa Batswana le dikgosana tsa morafe wa bakgalagadi. Phitlho ya ga Moswi mme Kapena Mundu Tsavani e tla nna mo tšhaka ka la matlhatso. Kgwedi e tlhola malatsi a le 13 nako tsa mo mosong go tswa mo lapeng. Phitlho ya ga Moswi mme Kapena Mundu Tsavani e tla nna ko tšhaka ka la matlhatso. Kgwedi ya Seetebosigo e tlhola 13 nako tsa mo mosong go tswa mo lapeng. Diputsisiso di ka lebisiwa mme ba siamisi morao mo 081-360-2864, re Paul Mokwe mo 081-820-5100 le mme ba Konja Karises mo 081-262-442. Molaetsa o tla ka mme ba siamisi morao re Paul Mokwe le mme ba Konja Karises. Ba losika le ditsala ba ba amegileng mo losong lona re ba gomotsa ka mafoko go tswa mo bukeng ya ga Jesaya. Ke nna

0: are, how are you, my friend? Le gale ke tlhare gore jaanong na lona se tre jaro tsela tsa tsamara go nge a ka ibile le letsatsi la lo bobedi na lona re tlere go tsa jana tlhamanere ya rona mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno utla fela fa.
1: Wa itse maemo a bosa ga tshepagale. Bosa bo ka fetoga ka tshoganyetso. Go ne go santse go le letsatsi fa ruang a simolola motsamao wa go boela gae go tswa marekelong. O tsamaya mo tseleng ya gagwe ya ka gale. Ke tsela ya mmu. O feta masimo ka mo mojeng le mafulo ka mo molemeng. Fa dikoloi di feta, phefo e kgoromeletsa lerole mo go ene. Ke tshwanetse go ithuta go kgweetsa. Ruang o bua a le nosi. O tenwa ke lerole la dikoloi. Wa itse gore a ka reka koloi ya gagwe a e kgweetsa mo tseleng e. O tsamaya ka iketlo ga a solofela phetogo ya bosa. O a itse gore hutshe ya gagwe e tla mo sireletsa mo letsatsing. Mosese wa gagwe le fa o le motelele o letsatsa. O totobetse gore o apere sentle. Le gale ka tshoganyetso, maru a thiba. Go nna le fitshwana. Ruang o itse sentle gore pula e tla. O tshwanetse go itlhaganela. Le fa a tsamaya ka bonako, o santse a le kgakala. Pula e setse e sarasara. Marothodi a ntlha a bofefo ebile a tsiditsana. Le gale ka bonako, go latela marothodi a bokete. A petsa mo godimo ga marulelo a disenke ka maatla. O ne a setse a le gaufi le matlo a bapileng le mafulo. O ne a sa bone ope montle. O ne a le nosi mo mmileng o. Pula e a gakala jaanong. Ga a batle go koloba thata. O tla lwala. Ka jalo, o nagana go tsena mo ntlong e gaufi. O kokotile. Mme ga gona karabo. O a gopola gore batho botlhe ba motse ba ile ko ga kgosi. Go na le lenyalo koo. Kgosi o a nyala. Ke moletlo o motona. Batho ba rata kgosi ya bone. Ba ile go keteka le ene. Go raya gore Ruang ga a na botshabelo. Dintlo di loleya. O tsamaya mo puleng go fitlha a bona setlhare sa morula se eme se le nosi. O tsena mo tlase ga sone. Ga gona magadima, jaanong ke tla bolokesega. Ruang o a ikgomotsa. Pula e monnetse thata. O a sitwa, ebile o a roromela. Setlhare se se tona mme ga se thusi. Marothodi a pula a mo fitlhelela. O nagana ka go dirisa dikgetsana tsa polasitiki tse di tsentseng dilwana tse a di rekileng go itshireletsa.

ankele ba rula se ba ipoja ka habilo se hiruwa ka puri hiruwa ka mho hiruwa ka iku ambenkele ba ipoja gore go rua ka bilo se bingwe jwa ka re noshe go rua ka bilo se bingwe jwa ka re koko go rua ka bilo se bingwe jwa ka re kolobe gona le mosola o nje jwang molatsi la hombe ke tabe ke burisana le re Nikki B Extien yo tabe henela re khange ka go rua ka rinoshi na bampijere bere Joseph lenyatso Shikongo pele ke bija re Nikki B a etshomona.

0: FM。
1: he mo tshulaganyo yetso ya kemo le go rua moreji yo monte wa sekgalagare a helabe projeke ya ri banana je le gore ri lengwa monamibia ha ke bolajwa hi khata gore namibia hombejwa he kgona go ja ri banana je le gore hirilema mogaya hirilema etunda mokhaolo ya mosati ya re hiri maloba jwa ha be le gore jwa no ha go tshola ri banana ja shele gae je ri lengwa monamibia hiri re qisa ma benkle etso a shele gae jwa ka checkers marua molo le shopo je ringwe monamibia khanye ke khayente ri banana je e ba simolla go lema ngwaga e le heta e hetsa ka January ba belema ri banana janta hela ha itumela go bona gore wae hela ha kgona go ka tshola ritono re ka tshola 2.5 ya ri banana je hiri tshola hebe hiri tshinya mo marketing ya Namibia. Banana ke jowa mo Namibia chacha hiri mojwa ga apole apole e jaga chacha mo Namibia go jwa mo go bo khuda banana jaanong ha o lebile ka maruwa hentse ha risa ha here ka ri banana ka itegana Namibia hentse risa plus minus 70 million go reka ri banana go jwa South Africa le mahatsuwa.

Regina Bell ka pina gagwe e monate Love TKO. Re tswela pele motsone e tsoka thulaganyo yone e le ya disalama pa ser mo make sa go sa mamaratwa TYSFM. Re kgabole jalo gape ka ene Regina Bell ka pina gagwe na rialo are show me the way.